0: XFM time. It is now 10 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 11 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

tell you? What'd I tell you?

0: XFM time. It is now 12 noon.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 2 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

tell you? What I tell you? One, two, three.

0: XFM time. It is now 4 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 5 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahain imong I will stay.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, taga na pong kuranda po din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yesus. Reality mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Sa Thon Plus Gold, adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Thon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Sa Thon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumarn ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soul.
10: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soul.
5: Nanami gin!
2: Santon Plus Herbal Soul.
11: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Sister Pain!
12: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, samtang dili pa kaayaw musakit, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
5: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain! Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold, Coffee Mix.
13: Ako si Fesha,
5: akong
13: teacher.
5: Lagi
13: na lang
5: pagod
13: at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
5: Southern Gold Coffee Mix.
0: Unsaon ni mo pagkabot si mong pangandoy? Nga mubo man kay ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Κα κλάρε ξανά.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare, sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Extra beat.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: FM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
5: Exciting.

0: Oh yes, good morning, good morning, good morning, ug happy happy ha kada yawan Dabaw. Adlaw Domingo na sa mga katropa, managuban usab kita karon sa atong tulumanon exciting morning. Oh, exciting Pilipinas gihapon. Exciting Dabaw. Siyempre, sa makausap pa kini inyong katropa, katropang June Marata, kauban ako si Arkidia sa Piyak, ha? Sa Piyak, sa Pikas. Pakiguban ka ninyo sa pipila ka nato ka mga pagpanimbaya o pipila ka mga hisgutanan. O siyempre, sa ato ang obligasyon sa matag-adlong Domingo diha kaninyo ang ato ang mga maanindot nga mga sunata. Usbon ko, adlong Domingo, bulan sa Agosto, og pizza 16, happy kadayawan Davao. Madayaw, madayaw, madayaw, madayaw, madayaw, madayaw, Davao! Medyo saya karon og kuandron ka nang unsay gitawag aning mabungahon karon ang ato ang dakbayan sa Davao tungod kay nagasaulog ta ha samtang tinuig nga pagsaulog bitaw kaning matawag na to og madayaw oh kadayawan Davao. Syempre naagud diri ang the largest city ha? The largest and the sippiest city. Tungod na sa mga maayong pagdumala sa ato ang mga dagkong politiko diri karon sa dakbayan sa Davao. We'll mga politiko nga wa gyud in town magpabaya diri sa ato ang syudad. Kumusta? First district, second district, ug third district sa tuang siyudad sa Davao. Ato mga kabaranggayan, ato mga kapitanis, mga kapitanas ug mga kapitanis. Siyempre nga ato ang mga kasikbit ng mga lugar sama sa Davao Oriental, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao del Sur. Muna siya ato ang mga lugar nga diin ato pong mahunhunaan nga sakop gihapon sa atong siyudad sa Davao. Malipayon ta mga katropa kay maunay giingon nga madayaw alangan basad ug moingon kasad karo mga panahon na ug kanang madayaw nya ikaw mismo gamugtok pug ka. Di po na siguro pwede no. Oo, natural siyempre imo hajong ibutang si mong unahuna nga magmalipayon yung kakaroon mga panahona o layo ka sa mga problema. Pinawa! Ay pag once gani ka na kay problema mga katropa, wajug kay kalipay. Di yung ka madayaw. Ha? Wajug kay kalipay. Basta na kay mga problema. Muna akong giingon, ayaw ninyong problemahan ang problema. Kinahanglan ang problema. Mo'y mo problema diha ninyo.
1: Pinawa!
0: Sige makalimot mo ha nga naa mo sa 89.1 XFM. Sige mo ingon mga sa din ang istasyon na. Sa inyong pagpanimbaya, siyempre pwede mo mo-chat o mo-text o pwede saan mo mutanaw sa ito ang page ha? Sa ito ang FB page si Daniel June Marata o ang ito ang 0908-547-6495 o nga ito ang 0953-961-4040. Ang inyong pagpanimbaya mga katropa, mao po na isang nakahatag ka na mo paligon kaming duha rin ni Arki sa tinuod lang o wala ng inyong pagpanimbaya o kaninyong suporta sa mo. Ay nako, mag-unsa ganyan taon mi, paita mo, ramig na amin sa CR, magyaw niya, huwag kami kauban. Among kauban, katulad tao, among hugaw. Diba? So, salamat kayo nga naagyon, oh, sama ani karon o parte mga sayuhan nila nga mitimbaya dayon sa to. Oh, happy kadayawan yung usbo nako. Madayaw Davao.
1: Pinawa!
0: Siyempre! Kuan pa niyo ko mga katropa, di pagkikuan nakin. Nindot kayo ng panahon. Mo ni karon dia kumana kada karon sa may Coastal Road kay dito man dito man ang tanong mga activities karon sa araw kadayawan. Nako, paglagi taon mugpayong. Pero katong payong mugbo ha. Ayaw tong payong atagkas kay katong na italinis pero bawal to bawal. Na dili pud ta mo dala og mga pakbag. Oo. Kanang mga pakbang kuan. Kanang lang mga ginagmay kun nga masudlan ninyo og tubig. Importante tubig. Puting mga negosyante ro tubig diha na. Karon dayon ito ga plaster na. Sirado ro na ang ato ang Coastal Road og dili gina magian. Di kita ato ginang kanon. Aguanta lang sa ito no, sa traffic. Oo. Ang kata mo, dili mo agi, usbada. Kung wanto mo kuan, downtown, wanto mo ka ng lurting nga side, o dili lang mo agi, ano mo agi dito sa kuan, poblasyon mismo kay. Samot-samot, mo dito kahuot. O, kaya di man mo agi, dili man mo agi, sintro na. O, ni mahuot, kini in town ta. Ubay-ubay, nabiging taon tungkol sa kadaghan, kadato na ng Dabaw. Halos na na yung mga sakyanan o mga tao, ito, mga katropa. Sigun sa kakapobre ba, nagoy kay motorsiklo, agoy, okay na. Wala ka nun nga, magtinabangay ta, o inampingay punta ha. Ayun yung pusagdae ng, ha, magsige na po ko, longsom lang naas kilid, o. Dito na yung kuhaan ka ng awir ta, mga katropa, kay dili lalim. So, bako lang in taon, ha, di good in taon lalim. Nga, karo mga panahon na, ang mga panghitabo, ato, ginang likayan. Oh, kadaghan biyay mga asos. Nabi ay mga kuan ha, na mga tao nga dili pud gusto og kanang kalingawan. Ano sana kanang mga kuan ba? Mga terorista. Kanang mga trabaho sa mga terorista nako. Mao nang nawa di na malipay og kalipay. Oh. Ang ilang gikalipay kanang yating makahatag sila kasamok sa atoang usa ka lugar. Mao nang mga terorista. So, kita po, amping punta ha? Ay, po, sige na po, tanaw ang mga artista, mga unsay mga kalingawan. Kailan lang, maglingi-lingi, punta sa kilid-kilid ha? Alas 5:07, mga katropa. Siyempre, muhatag taninyo o mga maanindot ng musika gani. Kanang makapakimbot sa itong lubot o makaingon punta ba nga, makakuan ba, kanang makapagana na to sa ito ang pagmata nga dili dito maguno nang napabay bugas nang ako ang napabay bugas nang akong sudlanan ayo nang sagtanawa ha kun dili maminaw ta mga katropa unang dalit alang kaninyo
1: exciting morning.

0: Siro, unya kubog pagyod kaayo. Iya asawa ko no hadlok, way reklamo.
1: Ako na good niya.

0: aku nak ni.
1: Aku nak guni. Alas 5:20. Alas 5:20 mga katulupa, sasayong ka po tagon. Oy, good morning. Sasayo po na itong mga nag-subaybay sa tuwa, mga katrops. Labi na usab ni Kagawad Dario Dano. Oy, good morning ni Muda. What? Di akaroon sa may kuan sa may Katalunan, Pequeño. Oy, good morning sa mga Dano family. Di, good morning si mga Muda. What? Maura ni kuan ba nga? Kuan na siya? Kanang destiny niya ba? Tinood lang. Primero na mong kita, ani, kuan lang ni siya. Leader lang siya o team leader lang siya stanod. Si Kagawad Daganas mo yung peace and order. Sa diha nga tanaw sa mga tao nga ang ayan na yun po di ay dili kay mahimo lang team leader sa tanod kundi dili mahimong team leader sa tanan. Diha. Ha? Isip usa ka barangay Kagawad diha sa may Katalunan, Pequeño. Nahimo siyang Kagawad mga katropa. O karon dili na siya team leader sa tanod kundi dili siya na nagunit sa peace and order committee sa barangay Katalunan, Pequeño. Hey, kumusta? Good morning sa inyo da mga taga Katalunan, ha? Happy kadayawan sa inyo, ha. O labi na usab ngadto kang Kagawad Dario Dano. Good morning mo da wad. Ato usab ka nga oy si Emily. Wow. Si Emily. Good morning mo da day. Ako ang pagumang kon si Emily Mar Marata. Kining Emily ragun tanan, iya pa maging gisumpayag ugmar. Pero ang but po sa buta na Emily Marata na. So, iyahang shortcut na himong Emily Mar. Good morning si muda day. Good morning sa inyo, ha. Morning kang Juan, kang Jun. Blessed nga morning. Siyempre, nga to, hindi kini pwede. Kay Juan, sa nga dili ko kadungog, ani, o dili ko kakita, ani, sa iyahang timbaya sa kuha. Magbantay na si kuha, kay, ahe. Masigurado gini. Dire gini padung. Oh. Nah, di ka mo timbay. Ah, good morning mo dia si Pare Jikel Migi dia sa mga Migi family dia karon na. So may Baliok, kumusta mo dia? Kumusta mang kuan? Laglaag niyo tong sa gadlaw og labi na paglubong sa kuan ni katong baril bitaw dia mga katropa sa may Dumoy. Oh, katong staff sa Dumoy. Morning sa muna, pare, Jikel Migi di as mga Migi family di karon na. Good morning sa inyo. Happy kadayawan sa inyo, ha. Kapi sa buntag. Siyempre, kapi kita sa buntag. Unya unsa man, pagkagabi, yaot na. Yaot na. Di ba, pre? Yaot na, yun.
2: Pinawa!
1: Oh, God. Oy, good morning kang Mario. Mario Yambao, shout out nimo diha. Minaw ko nimo karon. Yes, good morning si muna sa mga Yambao family diha karon na sa may cruising Bayabas. Morning sa inyo. Happy kadayawan mo Antonio Juan. Asam nimo si Pierce Mario. Ha? Mo anak gini og kadayawan si Mario Yambao. Kay ko ang ani alerto po ning tao. Kuan siya ba kanang nagpakabana ba? Muna yung mga tao nga nagpakabana. Yes. Si Mario Yambao. Usa ni ka bukat po nga leader sa PDP Laban. Ya sa Turil, ha? Sa mga Yambao pamilya, sa mga Cruising Bayabas. Nga to, kang Robilin Alcasani. Muna, ha? Dili lang kay diri na takutob sa kwan, ha? Bangkiruhan ang ato ang mga listeners. Abot po rin tayo Saudi, oy. Ha? Abot po tawag Saudi kay kada Domingo nagatimbaya o nagasubaybay good in town sa 89.1 ang XFM Davao. Si Robilin Alcasarin. Oy, good morning nimo dia day. Kumusta man dia karon? Ay, oo tama no. Gusto na ako ni nako itawagan nun day kay mangumusta ko sa tong sa bagyo gani day. Ilahan ni kuan ni Irene. Oo, kumusta ka in town sila? Eh, na-landslide dan to sila. Oo. Basta, usbon ako. Good morning muda, Arubilin Alcasarin. Labi na nga to sa imong pamilya din karoon sa may barangay Kilati. Oga, ingat dai, amping mo diha karoon sa may, sa laing nasod, ah. Lahir man ng laing nasod nga dili ato ang nasod mga katropa alangan. Mag-alanganin yu ka. Mag-alanganin gani ka mo adto og laing lugar nga dire lang sa Davao. Maadto ka og Occidental, maadto ka og Oriental, maadto ka og del Norte. Mag-alanganin yu ka kadi man imo ang lugar. So ang importante di amping mga katrops. Siyempre, siyempre, naka-green kita kay Kadayawan. Good. Kinsa may, may simbolo sa green, mga katropa. Green is means, kwan ka ng malipayon. Ah, malipayon na lang. Good. Ng ikaduha, green is a symbol of the good leader. Ah, di ba no? Oh, katong mahilig kong magsulob og pula. Lebat di pa tama yung bad leader gitu as in kung dili magod hayag magod kay tanawon nimo kaning green bitaw mga katropa nga color ha matud ni Mario naka green man ta ha gani matud pa niya sa tinuod lang kani mag makasulod ka og green kanang kuan ka ba ha murag dana na tanan wa malipayon ka unya murag tanaw nimo nga aware ka. Awareness kang nga pagkatao. Kaya, makaingod buka bang buayo, maayong tao. Ay, kong ingnang, ha? Ay, kong ingnang, mangingod, panino nga, katong nakagreen lagi, katong nadakpa na mo, nanulis man.
0: Pino nga!
1: Ano nakagreen, nadakpa na mo, nagsyambo man. Really, depende na. Basta, para sa ko, ang nindot magod-tanaon ang green. Hayang ba? Kanang dili bitaw, samaw sa mong pananaw. Pero kanang yellow o kanang pula, asamawa eh. alas 5:26 mga katropa. Oy, good morning, ato ha. Salamat kayo, Mar. Good morning, usap. Ato ka Nelson Mejia. Good morning, si mga W. Yes, happy Sunday. Ang sa mga Mejia family, di karos may marapangi. Marapangi, tris mo na yung mga bro, no? Sa mga Mejia family di karon oh. Basta akong itambag nimo bro para mawala na mga kataraks imo mga mata. Panaw-naw tan-aw gyud imong palibot ha. Ay si Toto kanang ng imong
0: Pinawa.
1: Bali-bali ila po ng panan-aw po ng mugod. Dito, mutan-aw kag yung sigawa. Siguro para makakita po kag nindot ng teleskopik na unsa dek. Metaw ko na, good morning sa mga Mejia family na karoon sa may marapangin. Nga to, sab kang kagawa Jim Will, reasonably. Uy, what? Dito, buhanga ito, what? Di, gina ko makaya to. Kay, saon man, nga, abi, man ako masayo ang transaksyon. Sus, naunsa mga, pagani may kasugod na ito, pag-chat na ako si mo, wa pa may kasugod na ito. Wag yun din taon. Alanganin na, pag subida sa nako, ari, buylos ang ulan, awa, nalabog ko. Sa mga reasonable family, good morning sa inyo. ay, oo, no? Mag-unbold mandayroon ang kuano. Mag-coverage mandayroon ang 89.1 ang XFM. Mag-coverage roon sa Kadayawan. Oo. So, unsay mga sa mga katikaran di asgawas, mga katrops, ay, siyempre, may baluan ninyo. Basta ilansang ninyo priminti ang inyohang radyo. Ha, sa 89.1 sa XFM kay tanang mga katikaran karon nga naa karon sa pagsaulog sa Kadayawan sa Davao. Ay, siyempre may baluan ninyo, di ta mabitin. Bisag wala ta mo adto, basta maminaw lang ang priminte sa to adre sa XFM, siyempre di mo na pudag ni adto. Kay asos, hayag kay panan-aw ning mga mga katropa sa XFM, hayag kay pananaw mo nang dili kay na mabitin sa mga balita mga katropa. Alas 5:29 mga katropa. Good morning ha. Usbon ako kan Jim Will reasonably. Di ako sa may barangay Katigan, Turil. Morning mo dawad. Isa ni siya ka nakasiguro nako. Ha? Nakasiguro nako wad nga wala na siya. Mubalik sa pagsirbisyo sa katawahan sa may barangay Katigan. Nga to sab kang Mac Opima. Mac, oy, good morning. Good morning muna Mac. Sa mga Opima family day sa may sitio Ramihan, Batuk. Turil, good morning si Mudia Mac. Nga to sa mga Opima ha. Sa muna ko. Ayan mo glaag yung tumak, dihan lang tamak. Dihan lang tamak, magkuha lang tamak, magdula lang ta gulp. Say gulp good, ganang, ah, basta gulp. Kanang gulp nga way bula.
0: Pinawa!
1: Wanto mo nung kadayawan mga katropa, magdala ba ito mo kuhaan ka ng dipinsa ba nga, ay lagi itong mga hait ng butang, oo, kanang payong, ay mo pagdala, anong payong na italinis ha? Kanang payong, anong kagmayar, good, pwede rin good ka na makap, o kumahin mo, pagdala mo itong kanang kalo gani sa mga mag-uuma, o kana, may minindot. Ito pong kalo ba, nga murang Chinese. Ano kalo Chinese bang ah, guy, di ka mangito mo eh. Asa mang nindota to, nagko po kayo. Mm. Muna nga nga to kang makmak opina, opema, sa mga opema family karo na, sa may turil. Yes, good morning si Modia. Nga to usap kang Mike Reyes. Good morning si Modia. Sir, si, kung ano mo siya, PIMS naman ni si sir, no? Si Mike Reyes de karon sa Turil Police. Good morning mo sa mga Turil PNP ha sa precinct number 8 or Turil Police Station. Good morning si mo sir. Si Sir Mike Reyes. Okay, kadagan ba ang tawang probuyag ha? Nga to pausap kang Jing Pilcher. Oy, yes! Haha! Ya, ganyan. Musta mo, Jing? So may lingaw na to karon ha? Ha? Laag mo, mga laag. Sige, laag mo dito sa Davao. Eh, kay, dagang kita makita ron. Dagang kita, kwan? Dagang kita o malantaw. Ha? So, agi o pagsaulog sa ato ang kadayawan. So, amping lang. Muna akong ingot, mag-amping lang ta. Dili na to isalig tanan. Kaya dagak na sayod ko. Pero tinagahan ng mga force multiplier, mga kapulisan, kasundaluhan, nagapanda. Pero dili ang punta mo, kumpisa. Dili na to isalig tanan, ha? Dili na to isalig tanan sa ito ang mga law enforcers, ha? Kung dili, kwan, kanang amping punta. Ay, dili man tanan nga makita sa ito ang mga magbalantay sa kalinaw. Kung dili, kita po mismo makakita ta. Eh, mingon, ito nga. Nang dito rin kayo masignan kayo nakita at mingon, ah, bahala ng mga pulis diya.
0: Pinawa!
1: Yan po sa'yo mga panghitabo. Naku! Naku, naku, naku, naku. May mga lagi ingon ng kuan nga. Away labot na. Eh, asar ba itong kuan? No? Naarabag yung mga samukan, mga katropa. So, amping ta. Ha? Us muna ko. Good morning kang Jing Felcher. Ha? Ninduta ni Jing Felcher. Pero og kanang Pilipino na. Ha? Si Jing Felcher.
0: Pinawa!
1: Si Jing Pixel. Ito, good morning muna, Jing, ha? Nga to kang kahap salas. Utro po ni. Anong gibali mo na ni mong imuhang kuwan, eh? May mohon mo ko ni mong kahap. Hindi, baliyar ko ng kahap. Sige daw, be. Nga ka nang nasin yung unona. Munang nasa kong unona po.
0: Pinawa!
1: Kahap salas, ya, karoon sa may... may kuwan, ha? Sa may dumoy. Sakop na sa dumoy. Si Kahap Salas. Oo. Okay. Ay, probuyag yung tao, no? Di po na... Nakagin yung tayo probuyag nga nagasunod sa tua kanunay, mga katropa. Uy! Pari, Alwin! Musta man, pre? Na doon to'y... Kuan? Sa may gibati itong... Nawa ka nadunggan nga. Na ito, problema na ko itong anak. Inoto? Ha? Good morning sa mga Abrasaldo family. Kanang membro sa Department of Justice, ha? Si Alvin Abrasaldo. Good morning mo diha, pre. Kwan, kaning dugi gimingaw sa kunin mo, pre ba? Ha, gimingaw sa kunin mo. Sige lang. Padayon lang ta. Kung say asa ta kutob, ug asa ta. Adiha ta. Ay, di na to ipamugos ato kauglingon ug asa ta mo padulong ta bisig mam. Ato gyung paningkamutan bisig di ginato makabot. Ay na lang. Kung asa ka kutob, diha ka na lang.
0: Pinawa!
1: Ay mo nag-iingon sa Ginoo, kung asa ka mga magmalipayon, halipayon ka niya. Maligin na akong giingon, ligin. Ayaw ninyo hununaan ang kagulanan. Hununaan ninyo ang problema, nga mo'y maproblema sa inyo ang problema. O, oh, mauna, o. Oh. Nga doon kang, kang Ma'am Bing Lucena Langtad Kuluma. O, nagtanaw gini siya karun, oh. Si Ma'am Bing. Ma'am Bing, bitaw ni siya. Bala na. Bing, nag-inunta, no? Ano yung mga ibutang si Mohang Kuangod Bing? Oh. Uy, kung ano po pinang pangalan, Lucena? Oo. Lucina. Indot yana. Panagsara kayo mo na madunggan ng pangalan, ha? The name you can trust na.
0: Pinawang!
1: Ay, nakubing, Lucina lang ka, Kuluma. Good morning sa mga Kuluma family di karoon, ha? Sa Bato. Good morning mo di, ha? Sa mga Kuluma family. Ako, ginig ko, anak, eh. Akong ipalayo na akong... apod. Oh, si Marisa Mabini. Kasi si Marisa Mabini, dili po ni siya taga Mabini, ha? Dili ni siya taga Mabini, taga Kilate rin.
0: Pinawang!
1: Asa po ni Palkansi, no? Manto na rin kadayawan ba? Sila Jigo, Jigo Murata. Ayan. Ano mga magtiayon nga, wadyo ko kita po, nagimugtok na sila, no? Mauna ako mga tao, bisig na yung mga problema. Wag rin taong gibutang silang naong. Nga ang problema, murag akong paminaw na nila, murag way problema. Huwag na sila problema, mo ito diglubugan, mo ito siyang anak. Itong na dito, natuog.
0: Pinawa!
1: Morning mo niya. Good morning sa mga, kuan, sa mga, sa mga Mabini family. Daghan na sila, mga Mabini, gigan sa may Bariabas. Bapo dia sa kwan. Basta daghan na sila, nakatap na sila. Mga gwapa, may apon ni sila, no? Oo, mga gwapa, may apon ang nakapaliwat po may sila hapon. Oh, kang Mambet Sapphire. Oy, nagatanaw si Mambet, na Sapphire, diya karoon sa may Dumoy. Oy, kumusta? Kumusta man? Ganyan, sa may plano. Happy na ba? Eleksyon na ba? Hey. Naman, sa itanaw ganyan na ito, medyo nakabintaha tago. Pero pag tanaw ganyan itong dihado, ayos sa puto yun. Ayos sa akin. Kung dihado ta, pero pag tanaw ito nga, liyamado ta, ago.
0: Pinawa!
1: Yun na ito, sayangan, ha? Sa mga, nga ito, sabon ako, ha? Nga ito ka nga, Beat Sapphire. Oo. Si, wow! For the first time, nakakita yun ko ni Kapitan. Ay, salamat, nagatanaw din si Kap. Livy Fortuna di karon sa may lubugan. Good morning si Modeha, Brad, si Kapitan Levi's o Livy Fortuna. Sayo na kayo nakap. Di na to walakan kay basta mayo gani ka o ganang liderato di sa imong barangay. Sayo na kain mo ang pagdagan. Sayon ra, prumatod pa nila sayon, ipagdagan, prulisod, ipagdaog.
0: Pinawa!
1: Ilahan ang lisod, pagdaog. Sa imuhan ng sayon. Bito. Good morning nga to kang Kapitan Livy Fortuna de karon sa may lubugan. O nga to sa iyang pinalanggang misis. Ha? Si kagawad... pangalan gani ni Kwan Brad? Ni Mrs. Nemo, isa po ka mga maabdikong o nag-aalagad sa katawahan. O anda mo alagad pagyod sa katawahan. Diba, Brad, no? Muning ha, usbo na ako. O nga to usap kang Adam Wetter. Muning, diba yan yung ako mga, kung ano? Jane Felcher. Napo isa, Adam Wetter. Sama na yun ang abrido, ha? Ano nga man na, di ba nga nung di punta pareho kaplido, Marata. Kalayo naman ang Marata, Felcher, Walter.
0: Pinawa!
1: good morning! Si Tuta, yes! Ay, good morning day ka nga, kagawad Tuta, ha? Gwapo po na yung mong... Kuya, wapo na, tama. Oo, Tuta yung ito, ano? No, dugay sana siya ng servisyo. Sa katawahan o andang pausap mong servisyo sa katawahan. Basta nakabalo na mo, ang tao gani nga dili matagbaw o pagservisyo sa katawahan, muna yung mga tao nga taas o panglantaw nga alang sa ihang kasilinganan. Ang pagservisyo di lalim. Ha? Muna nga nguban mo yung, di kayo, kakapoy, anong trabaho, kayo. Kapoy, kung wa ka maanad. Pero ikaw nga anad ka, magluya imong lawas mga katropa og dili ka walay tawo miingon ni mga what kap na kuan kap ka nang nanganak akong asawa kap tabangi taon ko
0: pinawa.
1: Ay no mga ilam dia pagbuhat niyo ana kamura Karon nga tayo pagpagawas, idamay-damay ninyo.
0: Pinawang!
1: Ha? Ito, nilite, trabaho na sa barangay opisyal, mga katropa, ginaduol gina sila. Bisan unsa nga problema, na dapat unta, dili naman unta na problema hon sa barangay opisyal. Kung saan ako manin mo? Nga, maingaw nga, maulang ginapon ng uban, maingaw nga, doon lang sa kapitan, kaya naay man sa kapitan, kaya man ang baliban. Ado kang kagawan nga, ado sa kagawan, hatag man ngayon, mugtukan, makangnaong pod.
0: Pinawang!
1: May siguro buy-buyon pa ka. Ah, good morning, Simodea. Usap mo na kang kagawan tutay. Good morning, Simodea. Nga ado kang tutay, Portona. Sa may lubugan, ha? Ah, kuha na siya ka na kung sa kita huwag aning alam na ninyo. Oh, silang, ay sa Aron. Ay sa Aron, ha? Ayaw sa Aron. Uspun ako, uy, kang Gabi ka, Felix, Gabi ka, good morning. Hapit mo si Piat Gao. Ah, mahapit ma, na, nalipat yun. Muling bitaw ni mo diha, sa mga Gabi ka family diha, sa may barangay Bato. Ah, good morning sa inyo, ha? Nag-message kin sa mani. Ay, si Randy. Ay, good morning, kang Randy Dipilio. Randy Dipilio, good morning si Modeha. Ran, huwag asa mali ka ron? Asa mga karun, Ran? Anong ko ka kita ni mo? Uro ko kita na ni mo. Gimingaw po ko ni mo eh. Alas 5:41 mga katupa. Siyempre. Di po na matagbo. Magsingil, tagtabi din rin. Kaya nga ito ang purma rin taon mga katupa. Kinahanglan magmuhatag ng kalingawan dihan ninyo. Dili lang sa mga mensahe nyo. Padayo lang mo ha. Sa pag-message ako ha. Dili lang kay ang inyong pagpanimbaya sa atong pipila ka mga isgot-isgot. Siyempre! Mudalita! Og laing mga sunata, alang kaninyo og alang sa kanatibok ang dakbayan sa Dabaw nga nagsaulog karon sa kadayawan. Alas 5:41 na, laing dalit, alang kaninyo mga katropa.
2: Exciting morning! Exciting morning!
0: Pinawang!

Alas 5:50, mga katrupa, 10 minutos na lang ha sa itong panag-uban. Og, usbon ako ha, ayaw mo ga ayaw ninyo biyae ang 89.1 kay karuntaon taon mapuli diri ang mga manindot, mga priskong balita gikan ni katrupang Professor Marvin Pineda, o siyempre si Ma'am Jubet, siguro ang partner po unyang udto. Ah, siyempre, Marvin gihapon, pero dili na Pineda. Marvin Ibano na. Mauni sila ang muhatag paghulagwais kalitibok ang panghitabo karon. Oh, mga katikaran karon sa Kadayawan, sa Dakbayan, sa Davao, ha? Nga pagsaulog karon sa Kadayawan. Subod ako, happy-happy Kadayawan na tong tanan. Uy, good morning usab ngadto kang kagawad Hinabi. Arvin Hinabi di karon sa may Bangkas Heights. Good morning muna, Wad. Kumusta? Unsa na gibati ron ha? Muraga di na kayo di na ay nagbanat inom ha. Ngadto usab kang Sir Major Jeffrey Bangkas. Good morning nimo from Jing Felcher daw ha. Good morning si mo ha. Og siyempre ngadto kang shout out gyud daw. Siyempre shout out gyud si mga Balvadores family. Labi na kang Jeffrey. Oo, good morning si mo dia, Jeep. Kapita June. Wow. Wow, kapi oy. ngadto kang kuan sa Kampim si Alngog ha. Good morning po ni mo na sir ha. Subo na ko ngadto kang Balvadores Jeffrey, mga Balvadores family di ha. Daghan sila mga Balvadores. O ngadto kang Agitar Idgela, di karon sa may Tagong. Good morning si mo. Na apo nag-request diri? Ay wala na oy. wala na. Wala na i oras.

0: Kaya, mga indak-indak diha karon, amping ta, dili ta mag, kuna, magtanga, di ta magtanga. Unsa yo tara na. Asa man dapit? Asa ta dapit? Alas 5! Siguro tayo 3, wala ko yung uras mo itong mga katulupa. Naluoy ba ang taong ko? Huwag may kakomersyal na. Ako na lang komersyal, be. Ano na yung bawang, Santon Gold Plus. Santon Plus Gold na baliktad. Santon Plus Gold, ano na bawang uhaus nga makatabang sa pagpaubos sa kolesterol level sa atong lawas ngadto sa 10 to 15% Santon Plus Gold, mapalit ka ni sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Sama sa kong giinom karon ng Santon Plus Gold in town, Santon Gold Coffee Mix. Ay uno. Ya diara, di na mga tugkuan, di na mga tugdagat. Ay, kuan di ay? Kuan di ay, kanang kundulins di ay, sa mga kadutdut family, pagka panaw ni Rosario Luloy kadutdut, na karon sa may, na di gihaya in taon iyang kuan. Saan ni? Yang patayang lawas sa may purok uno. Patay na matay siya gapon. Wala ko yuras mga katropa, so usbo na ko pag panghinaot ka ninyo nga ampingan na to ang atong kaugalingon. Musabay magita, muanha magita kuan, muanha magita o mutanaw magaling tag mga pasundayan karon. Usbo na ko ang pag-amping na rana na to, ang mga disgrasya na rapon na to. So ang atong ampinganan diha kana mga dautang tao. Og ayaw kalimti, ay mga pagpalabig, pagdala-dala og mga manindot ng mga alahas. Ha? Ay mga siya, sa mga taong po mo eh. Maddo mga ganit mo, mga tapok-tapok ng mga katropa mo, ay makapahagit po din tao sa mga kawatan. So, mga mura mo, gipanghipa na. Pero tinang madagana, gasilak-silak naman ang inyong kalawasan. Di siyempre, madani po ninyo mga kawatan. Ay, bili lang na ninyo. Yeah. Ay, unya na guna, nagamito niya, adto kag kasal, adto kag mga birthday ng mga inana. Pero inana, adto kag mga tapok-tapok, agoy, makapadani na sa mga balibuog ka mo. Ha? Ay, kwande, kanang happy-happy birthday day sa mga nagsaulog silang adlaw na tawahan karon, ng labi na, nga to sa, ha? Kang, Marjorie. Adto sa, dapit sa dagat. Bitaw, wala ko'y uras. Sige, magkukingon, wala ko'y uras, ane. Nga wala man gyud kay oras nga nung sige pa makagtabi. Salamat pito sa inyong pagkiguban kana ko manginaot kong nakahatag ko nimi, nakahatag mi kaninyo og mga katagbawan. Pipila na to ka mga hisgot-hisgot sa pagpanimbaya og lakip na usab mga katropa sa to ang mga musika. Tinud lang sa matag adlawng Domingo, obligasyon sa XFM mga katropa na arong orasa ang paglingaw diha kaninyo. Oga atangin ninyo ang sunod nga mga priskong balita. Itunol karon sa Bull's Eye Weekend. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisikitropang June Marata, kauban ako siya, naadi aspikan, kaunan na siya uprutas daw ron. Siyempre, mag-iingon ka ninyo, salamat sa iyong pagkiguban ka na ko, manginaod ko, doon na nakahatag kami katagbawan diha na ninyo. Kamatuuran ang sandigan. Bye-bye. I love you all.
1: XFM Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Santon Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud kadto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabii. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Zantan Plus Coffee Mix user atong paminawon.
1: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
3: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, sulay ang ka-epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Dili ko ganan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Noong permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
0: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Golden Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
6: Kadayawan!
7: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwali nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
6: Kadayawan!
8: Kada-kada!
6: Kadayawan!
8: Kada-kada!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Kaklarex, Ana!
11: Exciting!
10: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

araw-araw, may mga pangyayari at balita. Mga balitang ikaw at ako dapat makaalam. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, simbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Ito ang XFM Express Balita. Express Balita. Dito sa 99.5 XFM Mega Manila. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres.

0: Magandang umaga mga katropa. Ngayon ay araw ng Linggo, 16 na araw sa buwan ng Agosto taong 2026. At narito ang mga headlines sa XFM Express Balita. Hatid po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Headlines. Convoy ni BARM Chief Minister makakuha tinambangan sa Maguindanao del Norte. Headlines. PBBM ay i-endorse ang kandidato para sa 2028 presidential election. Headlines. House budget hearings hindi maapektuhan dahil sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Headlines. Dole lalaban para maibalik ang 85 pesos na NCR wage hike. Headlines. Mahigit 4 na piso na dagdag sa produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Headlines. Kabalitang international, death toll sa magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia pumalo na sa 47. Headlines. Kabalitang sports, Filipina tennis star Alex Iala umabante sa round 3 ng Cincinnati Open. Headlines. At sa balitang showbiz naman, LTO naglabas ng show cause order laban kay Derek Ramsey dahil sa umunoy peking plaka. Mga katropa, tinambangan ang convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte bandang alas 4:45 ng hapon nitong Sabado. Tinamaan ang mga balang isang Land Cruiser at Fortuner na kabilang sa convoy, ngunit ligtas si Makakuha at ang kanyang mga kasama. Wala pang nakikilalang sospek o malinaw na motibo sa insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Samantala, kinundina ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao ang insidente at nanawagan ng mabilis, patas at transparent na investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng pag-atake. Hinimok din ng alkalde ang publiko na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng fake news habang inaalam pa ng mga otoridad ang buong detalye. Express Balita. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-i-endorse siya ng kandidato sa 2028 presidential election, ngunit hindi pa niya na pagpapasyahan kung sino ang kanyang susuportahan. Ayon sa Pangulo, maaga pa para pumili ng magiging standard bearer dahil kailangan munang makita kung paano huhubog ang political landscape bago ang halalan. Sinabi ng Pangulong Marcos na nais niyang suportahan ang pinakamahusay na kandidato na makakapaglingkod sa interes at kapakanan ng mga Pilipino. Samantala, maagang inihayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 matapos tuloy ang masira ang dating political alliance nila ni Marcos. Express Balita. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. na hindi ill-gotten wealth ang ilang ari-arian ng kanilang pamilya dahil aniyan nanalo sila sa mga kasong komisyon sa pagmamay-ari ng mga ito. Sa isang forum kasama ang mga foreign journalists, sinabi ni Marcos na napatunayan sa korte na hindi ill-gotten ang mga ari-ari ang naging subject ng ilang civil cases. Tinanong din ang Pangulo tungkol sa estate tax ng kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung saan isa siya sa mga estate co-executor. Aminado si Pangulong Marcos na hindi niya gaanong natututukan ang usaping ito dahil mas inuuna niya ang kanyang mga responsibilidad bilang Pangulo. Aniya ay pinagkatiwala na niya sa kanilang mga abogado ang pag-asikaso sa mga legal na usapin kaugnayan ng estate ng kanyang pamilya. Express Balita. Samantala, hindi maaantala ang deliberasyon ng Kamara sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget kahit na nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante Jr., magkakaroon pa rin ng sapat na oras ang mga mambabatas para sa budget hearings matapos ang sesyon ng impeachment court. Aniya, nakatakdang simulan ng House Committee on Appropriations ang pagsusuri sa 2027 National Expenditure Program sa August 17. Target ng Kamara na maaprubahan ang panukalang national budget sa October 9. Express Balita. Bukas si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. sa posibilidad na muling isagawa sa live stream ang Bicameral Conference Committee deliberations para sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Giit ni Abante, mahalagang maging transparent sa proseso ng BICAM upang makita ng publiko kung paano pinagpapasyahan ang paggamit ng pondo ng bayan. Suportado rin ng Department of Budget and Management ang panukalang Open BICAM bilang bahagi ng pagsusulong ng mas transparent at accountable na budget process. Iminungkahi rin ni Abante na imbitahan din sa mga deliberasyon ng religious leaders, educators at civil society groups upang masubaybayan nila ang pagtalakay sa pambansang pondo. Express Balita. Aminado ang abogado ni Vice President Sara Duterte na posibleng magkaroon ng epekto sa impeachment proceedings ang nakabinbing grave threats case laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, maaring makaapekto ang dalawang kaso sa isa't isa kung sabay itong uusad, lalo na't kasama rin sa articles of impeachment ang isyu tungkol sa amunoy grave threats. Gayunman, sinabi ni Lim na ayaw muna niyang magbigay ng konklusyon dahil hindi siya bahagi ng impeachment defense panel. Samantala, humihiling ang kampo ni VP Duterte ng oral arguments kaugnay ng kanilang motion to dismiss sa grave threats cases na anlay may mahalagang constitutional at legal issues. Express Balita. Iginiit ng House Prosecution Team na dapat pantay na ipatupad sa lahat ang anumang restrictions sa social media kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kabilang ang mga senator judge. Ayon kay Representative Zia Alonto Adjong, handang sumunod ang prosecution sa anumang direktiba ng Senate Impeachment Court para maiwasan ang paglabag sa sub judice rule. Gayunman, sinabi ni Adjong na hindi lamang prosecution at defense panels ang dapat sumunod sa naturang restrictions. Dapat din umanong saklaw nito ang mga senator judge, lalo na kung may kaugnayan sa mga nilalaman ng oral arguments ang kanilang mga ipinopost online. Aniya, may mga spliced videos na kumakalat sa social media na maaring maglabas ng bahagi lamang ng proceedings at magdulot ng maling interpretasyon dahil wala sa buong konteksto. Express Balita. Pinuna ng House Prosecution Panel ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa arraignment ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte habang hindi naman siya dumadalo sa sarili niyang impeachment trial sa Senado. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, dapat ding ipakita ng Vice Presidente ang parehong commitment sa pagharap sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Sinabi naman ni Prosecutor Zia Adyong na nauunawaan nila ang pagpunta ni VP Duterte sa korte para suportahan ang kanyang kapatid. Pero dapat din aniyang gampanan niya ang kanyang obligasyon sa publiko sa pamamagitan ng pagharap sa impeachment proceedings. Matatandaan na dumalo si VP Duterte sa arraignment ni Pulong noong August 13 sa Davao City kaugnay ng grave threats case laban sa kongresista. Samantala, hindi pa siya dumadalo sa alinman sa 15 araw ng kanyang impeachment trial sa Senado. Express Balita. Sa iba pang balita, itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga bagong petsa para sa pagdinig sa preventive suspension at petition for bail ni Senador Rodanti Marculeta kaugnay ng kanyang kasong plunder. Sa pre-trial proceedings nitong Biyernes, sinabi ni Associate Justice Carl Miranda na August 18 ang tentative schedule para sa hearing sa preventive suspension, habang September 3 naman ang unang pagdinig sa kanyang petition for bail. Nauna nang inatasan si Marculeta ng korte na ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat isailalim sa preventive suspension matapos niyang ihain ang manifestation na humihiling na huwag munang ipatupad ang naturang hakbang. Samantala, inatasan din ng korte ang prosecution na magsumitin ng comment sa manifestation ni Marculeta bago isagawa ang pagdinig. Express Balita. Ni-raid ng pinagsanib na puwersa ng PAOK, NBI at Armed Forces of the Philippines ang isang steel manufacturing facility sa Davao City kasunod ng ulat sa umunoy paggawa ng substandard metal parts at ilegal na paggamit ng radioactive materials. Sa isinagawang operasyon, 174 na Pilipinong manggagawa ng Davao Mighty Steel Corporation ang iniligtas at inilikas mula sa pasilidad. Batay sa ulat, nakitaan umano ng above normal levels ng uranium ang ilang substandard steel products na natagpuan sa planta. Pinangunahan ni na PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda at NBI Director Attorney Melvin Matibag ang pagtungo sa Davao City kasunod ng operasyon. Samantala, nauna nang ipinag-utos ng mga otoridad ang pagsasara ng Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental matapos ding isailalim sa operasyon ang Chuangxing Steel sa Pampanga na kapwa iniulat na pinatatakbo ng Chinese Nationals. Express Balita. Ang nahuli namin ay hindi bato, kundi bakal. Ito ang nilinaw ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag matapos magtungo sa Davao kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para magsagawa ng inspection sa Davao Mighty Steel Corporation. Ani ang kanilang pagpunta sa lugar ay walang kinalaman sa operasyon para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Davao City, taliwas sa mga kumakalat na espekulasyon online. Sinabi ng NBI Chief na nakatoon ang kanilang investigasyon sa mga individual na sangkot sa operasyon ng steel company at hindi sa sinumang elected official. Sa ngayon, inihahanda umano ng mga otoridad ang mga kaso laban sa 21 individual kabilang ang 10 Chinese nationals kaugnay ng mga paglabag na natuklasan sa steel facility. Express Manila. Nakatagdang questionin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court na muling nagsuspinde sa 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, gagamitin ng DOLE ang lahat ng legal na paraan upang mapawalang bisang injunction at maipaglaban ang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Iginit ni Tolentino na hindi lamang dagdag kita ang nakataya sa wage hike dahil nakadepende rito ang pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan ng maraming pamilya. Sinabi ng kalihim na hindi sila titigil sa paghahanap ng paraan upang maibigay sa mga manggagawa ang dagdag sahod na nararapat sa kanila. Express Manila. Matapos ang malakihang rollback, posibleng sumipa muli ang presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Batay sa industry estimates gamit ang mean of Platts Singapore o MOPS sa foreign exchange averages, maaaring tumaas ng 4 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro ang diesel, habang nasa 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos kada litro naman ang posibleng dagdag sa gasolina. Ayon sa source, patuloy na naaapektuhan ang presyo ng diesel ng supply constraints habang muling nagtutulak pataas sa global gasoline prices ang panibagong tensyon sa Middle East. Inaasahang iaanunsyo ng mga oil companies ang opisyal na price adjustment sa Lunes para sa pagpapatupad nito sa Martes, August 18.
1: Balitang International.
0: Ang balitang international hatid po sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Umabot na sa 47 ang bilang ng mga nasawi matapos tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa isla ng Flores, Indonesia, madaling araw nitong Sabado. Ayon sa National Disaster Management Agency o BNPB, ilang residente rin ang nasugatan habang daan-daang gusali ang napinsala dahil sa malakas na pagyanig at mga kasunod na aftershocks. Naglabas din ng tsunami warning matapos ang lindol dahilan upang lumikas patungo sa mas mataas na lugar ang nasa 2,000 katao na kalaunan. Inalis din ang babala matapos walang makitang makabuluhang pagtaas ng sea level. Kabilang sa mga pinakatinamaan ang Manggarai at East Manggarai, habang patuloy ang search and rescue operations at assessment sa lawak ng pinsala ng lindol, pinayuhan ang mga residente na umiwas muna sa coastal areas at mga gusaling posibleng hindi ligtas.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin po sa inyo ng Vision X Plus. Umabante sa third round ng WTA 1000 Cincinnati Open si Alex Ayala matapos ang panalo laban kay Romania's Elena Gabriela Rus 6-1-3-0. Napilitan si Rus na mag-retire sa second set dahil sa foot injury matapos humingi ng medical timeout. Tumagal lamang ng 57 minutes ang laban bago tuluyang ibigay ni Rus kay Ayala ang panalo. Naantala rin ang laro dahil sa kidlat at maulap na panahon sa Ohio, United States. Sa round 3, haharapin ni Ayala ang world number 10 na si Amanda Anisimova.
1: Showbiz News.
0: Ang Showbiz News atin po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Inatasan po ng Land Transportation Office o LTO si actor-businessman Derek Ramsey na magpaliwanag kaugnay ng umunoy paggamit ng peking plaka sa kanyang supercar habang bumibiyahe sa public highway. Ayon sa LTO, iba ang alphanumeric combination ng plaka na nakakabit sa sasakyan kumpara sa original na plate number na nakatalaga rito. Inatasan ang registered owner at designated driver na humarap sa Intelligence and Investigation Division at magsumite ng sworn explanation. Isinalalim din sa 90-day preventive suspension ng driver's license ng driver habang inilagay naman sa alarm status ang supercar at iniutos ang pag-impound dito. Binigyan din ng LTO na walang VIP sa pagpapatupad ng batas at lahat ng mapapatunayang lumabag ay haharap sa kaukulang parusa. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng 99.5 XFM News and Current Affairs ngayon pong araw na Linggo, ikalabing anim na araw sa buwan ng Agosto taong 2026. Mga katropa, maging updated sa balita, i-follow, like, share ang aming official Facebook page at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres para sa XFM Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
1: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Abtik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Kadayawan Facts and Trivia.
5: Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.
6: Kadayawan.
7: Kada-kada.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Kaklarek, Ana!
10: Exciting!
9: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 6:31 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, aniya na ang Bulsay Express Balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Plus Gold. Dunay bawang o ahos nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong lawas sa ngadto sa 10-15%. Xanthone Plus Gold mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinic nationwide.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa atong headlines sa atong Bulsay Express Balita.
3: Headlines.
1: Hiya sa Kadayawan 2026, gi-koronahan na.
3: Headlines.
1: 154 ka Pilipinong trabahante giingong daluwas sa raid sa steel manufacturing facility sa Davao City.
3: Headlines.
1: Kapin na 400 ka mga magdudua lakip sa Duterte Kadayawan Pickleball Tournament.
3: Headlines.
1: 12 pesos nga fuel discount alang sa mga PUV gipatuma na sa gobyerno.
3: Headlines.
1: Samtang COMELEC gimanduan o nagmandog imbestigasyon sa gingong ambush sa convoy ni Macaqua.
3: Headlines.
1: PBBM gustong ibili ng legasiya sa masaligang gobyerno.
3: Headlines.
1: DILG nagimbestiga sa igong hinay nga pagtubag sa 911.
3: Headlines.
1: 20 katao patay sa pusog nga linog sa Indonesia.
3: Headlines.
1: Natapos ang headlines mga katropa. Strong Group Pilipinas nakaangkon sa ilang unang daog sa William Jones Cup.
3: Headlines.
1: Samtang sa detalya sa atong Bulsay Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Gikoronahan nga hiya sa Kadayawan 2026 si Christine Faith Gawilan, usa ka public school teacher o representante sa Tribong Matigsalog. Nailan si Gawilan isip educator nga aktibo nga nagpalambo sa kultura ug edukasyon sa iyang komunidad. Gipakita usab nini ang kahibalo ug advokasya alang sa mga lumad sa Davao Region atol sa mong kompetisyon. Nasayran nga ang hiya sa Kadayawan usa sa mga pinakaunang kalihukan sa Kadayawan Festival nga nagpasidungog sa katahom, kultura ug liderato sa mga kababaihan gikan sa nagkadaiyang tribo sa rehiyon. Gilauman nga maggamit ni Gawilan ang iyang titulo aron mas mapalambo pa ang promosyon sa kultura ug edukasyon sa mga lumad nga komunidad sa Davao. Samtang mga katropa, gingong naluwas sa mga otoridad ang maabot sa 164 ka mga Pilipinong trabahante atol sa operasyon batok sa kadako ng steel manufacturing facility sa Bunawan District, Davao City. Nasikop usab ang maabot sa 21 ka mga opisyal, managers ug personnel sa maong kumpanya tungod sa gingong paglapas sa mga regulasyon may kalabutan sa substandard nga produkto ug radioactive materials. Gipaygayon ang operasyon ni atong Agosto 14 ni tuig pinaagi sa koordinasyon sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno aron masiguro ang kaluwasan sa mga trabahante ug sa publiko. Padayon karon ang imbestigasyon aron matino ang posible pang mga paglapas og mga kaso nga mahimong ipasaka batok sa mga responsable. Samtang mga katropa mukabat sa 400 ka mga entries ang mutigi sa unang Paolo Duterte o Rigo Duterte Pickleball Tournament nga ipahigayon sa Agosto 22 o Agosto 23 sa Maa, Davao City. Matod sa mga organizer, libre ang registration o tanan nga entries gikan sa nagkadaiyang bahin sa Davao City. Sa pagkaroon, ana-ana sa pairing stage ang mga partisipante alang sa nagkadaiyang kategorya nga pagadulaan sa maong torneo. Gilauman nga makadani pakini og dagang sports enthusiasts og makatabang sa pagpalambo sa pickleball sa syudad. Lain panig mga katropa sa tong Bulsay Express Balita, sugdan na sa gobyerno ang implementasyon sa 12 peso o 12 pesos kada litro nga fuel discount alang sa mga public utility vehicle operators at drivers. Matod sa mga otoridad, padayon pang aghimo sa Land Transportation Franchising Regulatory Board ng LTFRB ang pinal nga guidelines alang sa pag-apod-apod sa mga benepisyo. Tumog sa programa nga maminusan ang gasto sa operasyon sa mga PUV o makatabang sa pag-atubang sa pagsaka sa presyo sa produkto ng petrolyo. Ginauman nga masugdan ang paghatag sa mga ayuda sulod nining si Manaha, human makumpleto ang mga pamaagi sa maong implementasyon. Samtang mga katropa gimando sa Commission on Elections Concomelec ngadto sa Philippine National Police o Armed Forces of the Philippines ang pag-imbestiga sa giingong ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Matod ni Comelec Chairman George Garcia, importante nga masuta gilayon ang responsable sa insidente bisan pa man kung election related kini o dili. Gipasabot sa Comelec nga kinahanglan mapreserba ang kalina og kahapsay sa rehiyon samtang nagkaduol ang BARM parliamentary elections. Padayon ang koordinasyon sa mga security forces aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga kandidato og mga opisyal sa naisgutang rehiyon. Samtang mga katropa, nagpahayag ang isa ka legal expert nga mahimong kasuhan og litison gihapon sa korte si Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats bisan usa siya ka impeachable officer. Matod sa eksperto, wala magpasabot nga dili na mahimong atubangon sa usa ka trial court ang maong kaso tungod lamang sa iyang posisyon sa gobyerno. Nasayran nga mong pahayag, migawas taliwala sa nagpadayon nga legal nga proseso nga giatubang sa Vice Presidente. Parang usab nga gihulat sa publiko ang sunod nga mga lakang o desisyon sa korte may kalabutan sa maong kaso. Laing panganig mga katropa, sa itong Bulsa Express balita, gipadayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga usa sa iyang gustong legasiya sa dili pa matapos ang iyang termino sa tuig 2028, maong ang usa ka gobyerno nga masaligan og makita isip kasangga sa matag Pilipino. Matod sa Pangulo, importante nga mapalig-on ang pagsalig sa publiko, pinaagi sa epesyente o responsableng serbisyo sa gobyerno. Gilauman niyang mapadayon ang mga programa nga direktang makatabang sa katawhan sa nagkadaiyang sektor sa nasod. Kabayan kini sa mas lapad nga tumong sa administrasyon nga mapauswag ang kalidad sa serbisyo publiko, ingon man pagdumala sa gobyerno. Nagsugod na o ang investigasyon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG kabahin sa reklamo nga dugay mitubag ang usa ka 911 emergency dispatcher sa tawag alang sa emerhensya. Matod sa complainant, mukabat og halos 10 minutes. Una gitubag ang iyang tawag samtang nanginahanglan kini og tabang alang sa iyang inahan. Namatay sa ulahi ang biktima og miabot sa social media ang reklamo nga kulang usab sa kagamitan ang ambulansyang mitubag sa maong insidente. Matod ni DILG Secretary John Vicremulia, seryoso nga gisusi sa ahensya ang maong panghitabo aron matino kung adunay kakulang sa sistema. Samtang mga katropa, gisupak sa usa ka grupo ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga walay ill-gotten wealth ang ilang pamilya. Matod sa grupo, dili nila tugutan nga mapapas ang ilang baruganan kabahin sa kontrobersyal nga isyu nga dugay ng gisgutan sa publiko. Gipadayag usab nila nga magpadayon sila sa pagpahinumdum sa kasaysayan ug sa ilang pagtan-aw sa maong mga aligasyon. Nagpabiling usa kini sa mga sensitibong isyu nga may kalabutan sa pamilyang Marcos ug sa politika sa nasod. Laing panganig mga katropa, sa atong Bulsa Express balita, may barog si Sityo Sapang Kawayan Chieftain Petronila Capiz Muñoz nga dili sila andam nga biyaan ng ilang komunidad taliwala sa plano sa Pax Silica Project. Matod nini adunay dakong ka o meaning sa ilang komunidad ang maong lugar tungod kay dinhi matod pa nahimutang ang kasaysayan og identidad sa ilang mga pamilya. Nagpahayag usab ang residente sa ilang kabalaka sa posibleng epekto sa proyekto sa ilang panginabuhian ingon man kultura. Maray na mga konsultasyon o diskusyon tali sa komunidad o sa mga stakeholder may kalabutan sa maong proyekto. Samtang miabot na sa 22 katao ang namatay tungod sa epekto sa habagat o mga bagyong Luis ug Maymay. Base kana sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, dugang paniini 17 sab ka mga individual ang nasamdan sa nagkadaiyang lugar nga naapektuhan sa mga kalamidad. Padayon pa karon ng damage assessment og relief operation sa mga apektadong komunidad aron matabangan ang mga biktima. Padayon usab ang mga lokal nga pagamhanan sa pagmonitor sa mga lugar nga delikado sa pagbaha ingon man landslide. Samtang mga katropa, dili muubos sa 20 katao ang namatay human sa magnitude 7.7 nga linog nga miigo sa Flores Island sa silangang bahin sa Indonesia. Daghang kabalayan sab ug imprastruktura ang nadao tungod sa kusog nga pagtayog sa yuta nga gibati sa daghang mga lugar. Padayon karon ang search and rescue operation sa motoridad aron paitaon pa posibleng mga nalubong ug matabangan pa mga naapektuhan. Ipasidanan usab ang mga residente sa posibilidad sa mga aftershocks human sa kusog nga linog. Matapos ang hanay sa tuang Bulsa Express balita mga katropa. Nakaangkon sa ilang unang kadaugan ang Strong Group Pilipinas human mapildi ang Japan sa score nga 78-72 sa 45th William Jones Cup. Ipangunahan ni Isaiah Pinheiro ang koponan pinagi sa 21 points ug 11 rebounds nga nakatabang sa ilang paningkamot aron makabawi sa torneo. Nagpakita ang defending champion og League One nga depensa og importante nga place sa katapusang mga minuto sa duwa. Sunod nila tubangon ang Chinese Taipei Blue sa Domingo o karong adlawa samtang ilang ipadayon ang kampanya sa international nga competition.
3: Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, Express Balita.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklare, sana!
7: Exciting!
6: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras, alas 6.44 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bullseye! Weekend Edition!
2: Bullseye!

0: Alas 6:45 na sa buntag, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning!
0: Good morning ka natong tanan. Ganina pa nakasubaybay sa toang programa. Karoon ng pagpanaguban-uban ng Adlang Domingo, mga katropa. Pizza, this is science sa bulan sa Agosto, tig 2026, mga katropa. Kadayawan Festival, naging happy kadayawan ka natong tanan, mga katropa. Happy kadayawan sa mga katropa nato nga ganina pa nag indak-indak. Mga katropa nato nga nangandam ni mga orasa. Kaya padulong na sila dito sa may area no, sa venue sa San Pedro Square, mga katropa. Uban kay nag-atang diri sa may Rojas Avenue. Muasa muagi ang atuang indak-indak og atuang Floral Float Parade, mga katropa. Yan, good morning sa inyong tanan, sa mga katropa nato diha. Mayad nga aga sa mga nangape karong mga oras sa mga katropa. Siguraduhang inyong kape nga giinom diha. Ang kape nga healthy, of course, ang atuang Zantown Gold Coffee Mix. Kung doon naman kay plano karon nga maglaag-laag diri sa dakbayan, no? Medyo init ang panahon, mga katropa. Di nato masabtan, basig kalit mo ulan. Dali ta nga makakuha og mga sakit-sakit. Labi na kay abog, mga katropa. Unsa pa na diha, daghan, nagdungsingot ang mga tao nga mo. Inyuhang makasalamuha, mga katropa. Bisag unsa nga masakit, sakit ang pwede natong makuha. Mas maayo, protected atong lawas, boosted ang atong immune system. Pwede na to abagan sa tuang Zantown Gold Coffee Mix o gatuang Zantown Vitamin C. Of course, mga katropa, uban-uban na punta ang sulod si Sakaras o tunga, no? Dari sa itong programang Bullseye Weekend Edition.
2: Bullseye Weekend Edition.
0: Inyagya po makauban, mga katropa, katropang Juvet Espanyol. And of course, unya tagtood, no? Ito na kaubanan si katropang Prof. Marvin Pineda. Alang sa tuag paghatod, no? Sa mga updates karon, mga katropa, sa Kadayawan Festival. Ingon man ang mga naguna nga mga hisgutanan, mga katropa, to ka nag tukion unya sa unahan. Good morning sa mga katropa nato nga nagpaminaw karon sa mga karadyohan pinagi sa dial sa Radyo 89.1. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning usab sa mga katropa nato nga nagtan-aw nagmonitor karon sa tuang Facebook Live XFM Davao Katropa Digital. Good morning sa inyong tanan, mga katropa. Dito lang ang langanon ato sang i-welcome na tong kauban karon. Of course, si katropang Professor Marvin Pineda.
3: Eto na! Eto na! Eto na! Yeah!
0: Prof, good morning! Nakit-an ragid na ko, Prof, sa kadugay-dugay.
4: Sa kadugay nga panahon, intro.
0: Good morning, Prof. Happy Sunday sa imo. Di, Prof, kumusta ba yung adlong Domingo karon? And of course, ang imuhang Kadayawan Festival experience.
4: Right. Maing buntag sa ato mga katropa o maing buntag kanimo katropang Juvet, no? Ang typical nga dawin nyo every time nga dunay Kadayawan Festival nasa Balay.
0: Nasa Balay. Inuod yun na, mga katropa. Ang mga dabawenyo ang nasa Balay.
4: Ang mga bisita na
0: mga
4: dito
0: bisita
4: sa area.
0: Ang nasa area karon. Ang mga nagtanong mga spectators na to karon, mga katropa.
4: Pero mga katropa na itong dabawenyo nga nakaroon silang tagsa-tagsa ka mga panimalay, ay magkabala ka kay doon na kita ihatag na update katropang Juvet, no?
0: Mm-hmm.
4: Sa ato mga katropa nga nagatang sa Bullseye Weekend sa masigigong ni katropang Juvet kaganina, dili itong usual na atong ginapahigayon, no? Every program na to, no? Mm-hmm. Every Sunday. But doon natin update karon, although dili siya blue by blue coverage. But at least, no? Makahulagway ta dito sa lugar din ipahigayon karon ang pamulak o ang indak-indak sa Kadayawan.
0: Oo, kay daghan karon katropang Prof. Marms o kini nga mga exciting nga mga mahitabo, no?
4: Exciting.
0: Lahi na pod nga mga pasundayag, lahi na pod nga mga performance ang makita nato. And gani ang isa sa update karon ng mga katropa kay karon ang venue sa parade nato is diri pa sa may San Pedro. But ang ilahang showdown, grand showdown nila, mga katropa, is dito ipahigayon sa coastal,
4: coastal area.
0: Sa Tulip Drive banda na coastal area, mga katropa. So kana, no?
4: Ang usual manggod, by tradition or practice sa mga previous after nila mag ano, after nila magparade, pag-abot diya sa San Pedro Square, diya sila magpasundayan.
0: Oo, na sila pero nagyapoy mini showdown.
4: Mini showdown.
0: Ano lang nakatropang performers mo, ipakita lang, no? Kahit na magyapoy judges dira, but ang ilang grand showdown. Ang grand showdown.
4: Narito sa may, yung hapon, no? Sa may tulip. Kay, kung kaniad to manggod, kung
0: dito lang gihapon.
4: Musyo siya sa may San Pedro Square, maabtang tag-alauna sa hapon, no? Pati ng inita, looy, kay mga, katong pinakalast mo, pinakalooy, no? Ang part na siya sa katong mga event. But karon, mas dali ni siya, no? And then, ang ruta sa itong parada katropang Jubit, mas gi-shorten na siya, no? I-compare itong mga previews tungkol kay gikan sa may Ruhas, subay sila sa may Claveria or sa Imricto. Pag-abot nila di sa may Canto Rizal, right turn sila. And then, pag-abot nila di sa may Anda, mo right turn na po sila, then padulong diya sa may San Pedro Strait, no? Mm-hmm. Katong kaniyad ito magiging ruta, kay Moagi sila Bonifacio, then Legazpi going to San Pedro. But karon mas pumubo na nila ang ruta, at least, no?
0: Dili na kayo, maabdang hapon ka, tropang Prof. Marms. Kay
4: mga bata, pati inita, naglagiting kainit na ito karong panahonan,
0: no? Nabi uban nga magpasindayag, nakatiniil in town.
4: Oo, kay tradition tribal man, no?
0: Ilang tema?
4: Tema, no? Ang sa event kay Karayawan Festival man, muna nga pating luya dun sa ato mga bata. But anyway, no, ang ato mga kaigsuunan karon nga nariya karon sa field, no, mga musaksi, mutanaw, ay mo kalimot sa pagdala og tubig, ha? Siyempre, ang atong mga produkto sa Yes to Health katropang Jubit, no?
0: Murag mo na lang naiabag na to sa to ang panglawas mga katropa. Basta raban na yung mga ingunaning event. Ang uban, di na ganahan mukhaon o sang sakto nga pagkaon kay katropa Prof. Marms.
4: Sagol na may mong exciting.
0: Ang ilaha pa lang, dito na lang ito mukhaon. Kung sa'yo makita na to dito. Puro na lang mga street foods, mga junk foods. Mao na lang makaon mga katropa. Di na makakaon o proper food. So, kana palang daan, medyo pigado na sa itong panglawas, mga katropa. Muna nga mas mayo, kung abaga na itong food supplement, kagama sa Yes to Health Incorporated. Kaya bisan pa, ugula tayo kaon, katropang Prof. Marms, basta kay natay food supplement, mo ganino, supplement siya para sa pagkaon. Makasugakod gihapon ta, bisan pa maghapon ta nga magtanaw sa Kadayawan Festival, mga katropa.
4: Actually, ako katropang Jubit, no, dili man jud ko taga Davao, tama to ingon nila pag was dili taga Davao daw, grabe kay ka kanang ingana ba, no? Hilig pug ko atong una, no, atong college pa ko, every time nga nay-ara ng Davao, Kadayawan, di jud ko absent anang mga ingana, no, kay syempre nagatang ta sa mga artista, no.
0: Oo, paabot
4: ang mga artista, magtinula kayo dito sa mga dagang tao, no? O, siyempre, kanang after anak sa parade, pag hapon, doon ay mga concert, free concert, nasa mall, na sa may Rizal Park, na sa may Ruhas, at

0: Ben karon sa kareha.
1: Bisa dako ka tropa Prof Marbs no maka question pag usahay ba nga kadayawan man karon pero nganong naramong ko dress balay no kanang nganong wa.
0: Tingnita man.
1: Say makaingon na lang ko ah okay ra ko dress sa balay kay kanang di pa man mahurot ang kadayawan. Magingon ana ba sa
2: mahurot ko. Mahurot na lang kadayawan
1: na pero. Nahurot na lang kadayawan gid ta kalaag. Sagot sa sige ra tag justify na kanang sige lang di bitan na mahurot. Nahurot na lang kadayawan wa gid ka set foot diha sa syudad karon ka tropang prof. Namurag sukad nagsugod ang kadayawan long month celebration bisag one time ako ka set foot diha.
0: Actually ang mga ano di ang problema giriya di ka tropang Juvet is ang traffic.
1: Traffic man good. Makaingon ka.
0: Traffic kay dagang adagay daling
1: ay
0: sirado.
1: Oo, tapos isa pa ang that's the time nga ang mga sakyanan manggawas ba?
0: Manggawas
1: ang mga of course mga katropa nato nga gusto makakita ani, mga ingana na matug bazar, unsa pa mga kalingawan diha. So muna nga time nga magtapok ang mga sakyanan, nya magdungag-dungag pagyud ko didto, no?
0: Plus ang traffic, ang parking area. Mao boy pinakalisod one time naka ni ano ko nini, dala og sakyanan. Has kang layuan sa akong parking area. Magbaktas pa lagi ko. Anak ko, may panagbaktas na lang kung ikagbalay. At ang layuan yung magbaktas.
1: Mas kayo. Nakaabot pa kagpaspas kung nagbaktas ka kaysa lagi. Nakita na ko ito na yung mga postings na no, social media. Oh, mga katropa. Last night, at ito murag sa hiya sa kadayawan itong time.
0: Oh,
1: katropang Prof. Marbs, nga sus, ginuo ko sa may coastal road.
0: Oo, oh, parting layuan sa coastal road na ha.
1: Coastal road na, open
0: mo. Much more kung adiyan ka sa may,
1: yes, sa may mga downtown,
0: downtown nga dala. Muna atong paimangno katropang Juvet sa mga naminaw na to karon nga mga kaigsuunan ilabi na katong mga magdalag sakyanan. Among advice ala lang yung pagdalag sakyanan kay useless ragyapon magbaktas ragyapon ka expect ka grabing traffic karong panahon
1: siguro
0: na,
1: kung no? Motor makaya-kaya pag lusot-lusot katropang Prof. Marbs
0: katropang Juvet di gyapon magsilbi bisag motor ka.
1: Yeah, speaking of lusot-lusot karon, naglusot-lusot na ni si katropang Mario Flores karon no kaya ano naman eh.
0: Abot na sila, no?
1: Abot kumakita ba ni silag parkingan ron? Murag layo-layo yung mabaklayan si katropang Marvin. But anyway, speaking nga na katropang Prof. Marvin, sa unya, taon-taon sa tuwang pagbalik, ang ato ang Kadayawan.
3: Kadayawan Festival Update.
1: Ayan mga katropa, tangin ninyo ato ang Kadayawan Festival Update sa tuwang pagbalik mga katropa kay ihulagway ni katropang Marvin Ibano kung unsa na ba ang kabibo, no? Ang ato ang parade ground karon. Yeah, sa May Rojas Avenue, padulong sa San Pedro Square, mga katropa, unsa na ba kabibo? Pila na ba kabuk ang mga partisipante nga nagpasundayag? Nanabay ni abot no dito sa May San Pedro Square. Ganato nang subayan unya sa unahan. Human lamang sa pipila ka pahinumdum, standby.
3: Bullseye Weekend Edition. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.

0: XFM 89.1, Davao City.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o bilikon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
17: Hey, hey, hey.
1: Kalayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
2: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: kalayawan. Alas 7:07 na sa buntag, mga katropa.
1: Ano na siya, katropang no? Jovet, no? Sindak Anib Performing Ensemble Musician, no? Mm-hmm. Sila ang official nga mi-perform alang sa official na kanta nato, no? Alang mm-hmm. sa Kalayawan 2026, mga katropa.
0: Ayan, so, oh. Maniya nga to ang theme, mga kumbaga mm-hmm. theme song sa Kalayawan mga katropa.
1: Og ang theme po nato karong tuiga katropang Jovet. Mm-hmm. We are one Kalayawan. One na number no dili one nga WAN.
0: We are one Kalayawan. Kumbaga kita mga dabawenyo nagkahiusa gihapon sa all throughout the years mm-hmm. mga katropa.
1: After all
0: the
1: challenges or trials.
0: Nahubog. Ay, festival man karon. Daghan jog nahubog karon ka tropa.
1: Oy, nahubog pa kahubog ang durian, no?
0: Nakahubog ang durian.
1: Ang durian.
0: Ay, para din sa mga wala kabalo ka tropa nga Prof Marbs, no? Kini ato ang original name sa tuang Kadayawan mga katropa sa wala pa ni siya natawag og Kadayawan. Ang ano ani una ni siyang gitawag as Apo Dwaling Festival. Ang meaning sa Apo Dwaling Festival, actually nagsugod ang festival, ang kasaulugan nato sa festival mga katropa nagsugod siya nitong 1986. Mm-hmm. Ano ang Apo Dwaling Festival? Ang meaning sa Apo muna siya ang atong ang Apo is Mount Apo. Muna ang tulo ka mga ano nato eh
1: landmark or gipasigan mo nato.
0: Mao ni ang ilhanan sa Davao City mga katropa. So, ang Apo which is Mount Apo, ang Du which is ang durian o gawaling.
1: Saan ang durian? Apo po yat.
0: Bisag kung saan ang durian, katropa. Katura ko ang durian nga, bisag masakitan ka sa pag-abri, pero lamian ka pag human. Alam ba? And then, ang waling, we means waling-waling or kid. Na to ang Apo Dwaling mga katropa. Hmm. Dati, no? Original name niya. Niya pag abot og 1988 katropang Prof. Marbs, i-rename siya ni then Mayor Rodrigo Duterte, no? Hmm. Para lagi ma-focus ang tribal origin or tribal roots, no? Sa Davao, which is ang ato ang tawag na ang Kadayawan.
1: 11 tribe ang gi-showcase sa event, no? Ang 11 ka mga tribo mm-hmm. nga gilangkuban sa ato makaigsoon ng lumad o muro.
0: So 11 tribes ang focus. The reason why we celebrate Kadayawan Festival is para i-celebrar ang ato ang 11 ka mga kining tribo diri sa Dakbayan sa Davao mga katropa. Lakip na niini of course ato ang Moro tribes mm-hmm. ng Tausog, Maguindanaon, Maranao, Iranon, Calagan ug Sama. Ang ato ang lumad pod mga indigenous tribes nato katropang Prof Marbs, ang Ata, Klata, Matigsalog, Ovo Manuvo ug ang Tagabawa. Ayan, so more of itong Kadayawan updates mga katropa na nakaroon sa Pikas Linya. Kumusta ka ha karon? Bibo na ba ka ha ato ang indak-indak sa Kadayawan? Ato ang parada dabawenyo? Pamulak sa Kadayawan, no? Ato na gisubayan kung unsa ba yung mga kasikas karon, kumusta ang traffic, kumusta ang ato ang mga katropa karon, init na ba dito sa area sa ato ang venue mga katropa? Subayan nato na of course atong Kadayawan update katropa.
2: Kadayawan Festival update.
0: Marvin Ebano katropang Marbs, kumusta na diha karon?
3: Yes, sa katropang Jumeto, the Prof. Marbs, daw ako ng dinig, yun ang dumurong dinig, at kusok dinig ako doon sa mga drums, subay dinig, isa sa ikalinapan sa karagatan at Kadayawan, idak-idak sa Kadayawan, street dance, showdown, mga katropang. Kaya po nakita ka ron, mokini ang contingent ikan sa Don Enrique Bustamante National High School, mga katropang. So, makita ka ron, ang kining pagka-colorful sa ilamit mong kining dala na mga kining parte no sa ilamit mong ginapasiugda ang kining kultura sa atong syudad sa Davao. So gibali ang flow din ni karon aniining mismong parada mga katropa is kining indak-indak sa Kadayawan na contingent dayon musunod ni Ana ang pamulak sa kadayawan contingent magkatropa. Mm. So niini nga magawra sa ato ang na subaybayan ang kini mismong parada nga nagsubay dinhi sa may CM Recto Avenue padulong na kana dinhi libot sa may San Pedro Square magkatropa. So ato ang maobserbahan dinhi ang ato ang kadalanan na puno sa mga spectators sa Prof. Jovet o Prof. Marv kahalos sa niini magawra sa wala halos kitay maagian sa kadaghaga ni saksi niini mismong naisgutang nagpadayon na ga-aktibidad. So, sa kasamtangan, nagpadayon na sab ang kining presentasyon din sa may San Pedro Square kung asa nakastandby na sab mga katropa ang kining mga judges alang niini naisgutan nga kompetisyon mga katropa. So, kini naisgutan nga idag-idag sa kadayawan dance o street dance showdown mga katropa. Ang mga contingents niini nagikan dili lamang sa Davao City apan laki ko sab sa nagadaiyang nga mga rehiyon. Mm-hmm. At uli na pa yung ubang dini nga gawas sa Davao Region mga katropa nga ni apil ini kay dili basta-basta ang gitagana nga papremyo niini sa ato aga Davao City LGU nga isa kini sa nahimo nga kining highlight no sa mga festivals activities nato sa pungsyonad sa Davao matag tuig mga katropa. So sa kasamtangan grabe di basta-basta samtang nagsubay pa sila diri sa CM Recto Avenue upang sa dira sa presinta sa ilang nagkadaiyang mga costumes sa ilaha mismo nga mga dance performances mga katropa ug diri atong mabati gyud ang kultura no akini pagpasiugda sa kultura sa tuang syudad sa Davao nga naglangkob kana sa unsi ka mga tribo mga katropa. So sa kasamtangan mo nitong sitwasyon and uban din na mga katropa ang kini mismo nga tuang security forces, safety and security forces naka-standby halos matag metros lang ang gilayo na ay mga personalized safety and security clusters ang naka-deploy din hinga dapita mga katropa. So yun na, no? At ang obserbahan hapsay ang flow sa ato ang nagpadayang aktivita din hinga dapita sa tropang Jumet o katropang Prof. Mark. So ato ang balikan taon-taon kaya ito ang subayon usap din hinga sa may Rojas Avenue area mismo kay dira mang good na kininga before pa man mo proceed niining parada ina ay short nga kini mismo nga performance ang naisgutan nga mga idak-idak sa kadayawan contingents mga katropa. So kung naobserban karon ang kining musunod na sab nga bu parada kining banda gini o kini DBC no kini nga to nakita nga mga sigiting dinhi mga cuteness overload kayo katropa Jovet o Prof. Marv. So ato apaning atangan ang dugang pa nga mga kinibitang contingents nga musalmot o lakit meaning naisgutan na nga parada niini nga mga orasa mga katropa with the supporting parents nga ni akaroon na naka-standby mga katropa. So, upan, ato sa gilakbit no, atong sitwasyon sa panahon kay nunot niini nagpadayon nga kiniga kada-kada kaayong kiniga feeling o kinibitang moment niini napita is nakiguyog usap ato ang panahon kay malinaw na itong kalangitan and atong nabati na ang kainit sa ito ang panahon mga katropa. And despite niya nang nakainit, nakastandby na po na ito ang emergency response teams sa nagkadaiya nga mga area sa pagsiguro na daling na ma-attend. Kung nga doon na may maluya o pinahanglan niya respondihan, i-rescue ng mga individual. But as of this moment, fresh na fresh ang ito ang mga kaigsuunan din ng napita mga katropa. So kung makita karon kining C4 Palawan Group of Companies 8 under par pawn shop kini apil kini sa pabulak sa kadayawan atong tanawon ato ang saksihan na ang pag-agi sa ilaha mismong kining ilaha mismong ipasundayag na ilahang float kini mismo kabalik sa float raid ba sa tropa pala pambulak sa kadayawan. So ato makita sa unahan pa lang while ongoing kini rich in vibrant colors mga katropa na nagpasigugda din ni ang color green and yellow mga katropa. So, nanasapin na ang kini mga personahe. No?
0: Katropa
3: sa,
0: Marvs na.
3: Sa Palawan sa atong... na po siya mga katropa. So, ano ya? To ang
0: Katropa Marvs.
3: Obserbahan. No? Klaro ba ito ang video din na Katropa Jovet o Prof. Marvs?
1: Yes, Katropa Marvs.
0: Katropa Marvs, maklaro ba minin mo Katropa Marvs?
3: Yes, go ahead Katropa Jovet.
0: Katropa Marvs, makita na ito. No? Unsa ba yung style gihapon sa ilahang parada? Una ang ito ang katong indak-indak contingents and then sundan sa banda and then katong mga floats na. E nga na ba gihapon ang style karon Katropa Marvs?
3: Yes, same gihapon ang flow. Ini nga parada mga katropa. So una rin ha, agipagpa-alive kayo sa pagsugod sa parada ang Sistan. Kining indak-indak sa kadayawan contingent sa mga katropa. Dayo na umusunod ni Ana ang kining banda. And then natay maobserbahan sa mga katropa na kining dayon ang kining float, no? O kining pamulak sa kadayawan na mga katropa. So ayan, ako maobserbahan karon umanining pag-agi sa kining pamulak sa kadayawan contingent. Kagsunod na sa nagdahunog na mm-hmm. katropa ng Jebet Corp Mobs ang kining landog sa mga musical instruments kining musunod nga entry. Kini ato maobserbahan karon mao na kini ang pang-entry number 4 mga katropa. So ayan, so ato ang makita from okay, medyo Alapulapu Elementary School. Ayan, so going to proceeding din hinining mga orasa. Okay, kay medyo distansya pa man good kini mga katropa and medyo natay na observahan na gap.
0: Nabaka-idea katropang Marbs, ikapila na na nga contingents, no, kanang miagi karon sa mga tubangan. Ikapila na na sa tuang indak-indak sa kadayawan contingents kanang nadiaron.
3: Yes, Monisha, entry number 4. Contingent number 4 na kini. Mga katropa. Yes, sa upat na kini.
0: So, doon na may...
3: Monisha, Davao City School Base category.
0: So, wala pa sa wala pa sa open category kaysa, ano magod, sa Davao School Base katropang Prof. Marbs, doon ay 13, no, ka mga grupo. Samtang walusab sa open category. Amin, ang Davao City School Base, doon ay 5 ka mga grupo. Ang open category, 8 ka grupo. So, doon ay kinatibok ang 13 ka mga grupo. Oo, so, ikaw pat pa lang, eh. Layo pag ini, dugay-dugay pag ini.
1: Ano yung tag-alas na sa hapon,
0: ah. Oo, ang init. Ang init ka. So far, katropang Marbs, no, dili makaing una na kalagitin ang init karon. Alas 7 pa man sa buntag. Kumusta ba itong mga spectators diya? Sa'yo mo na obserbahan.
3: Yes, sa nakaayo. Actually, padayon ang pagkabot sa ito ang mga spectators. Dining gapita ang mga katropa sa pagsakti din inisgutan na nga colorful. Alright, tara, tara na yun. Lapu-Lapu Elementary School Performing Arts Company and Paalag Cultural Dance sa Asuncion College, mga katropa. So, mix kini, no? Alam sa itong Davao City based kini school based mga katropa na performance. Tara, atong patihan ka na rin. May video ko magigit tayo kahulo.
0: Niagi pa, niagi pa ako, ano. Pero grabe ka to pag Marbs, no? Prof. Marbs, maano na to? Ma-feel na to, dari ang energy.
1: Wala ka sa area, no?
0: Sa gulat na sa area, pero maka-indak-indak mangyid ka, katropa. Makasayaw, jug ka. Makita na to, no? Lively kaayo ang venue karon, no? Kung asa naa ang ato ang mga contingents, no? Sa to ang indak-indak sa kadayawan. So,
1: but, ayan, nasa katropang Marbs.
0: Oo, katropang Marbs.
3: Alright! Yes, saloy ang daro pang Jeanette Pro Marbs. Intact pa ito ang eardrum ni Ning Burasa. Kaya medyo mga lagpot yung nakatusok ni Ning bundak-bundak, bunal-bunal sa mga instruments. So ako makita ka ron, no? Grabe ka
0: makasayaw, po ito. Makasayaw, naging ganyan ang katropang Marbs.
3: Yes, lami na kayo-intact mga katropa. So that's why mabati yun ang presence. So kinibitaw ang isgutan. Okay, ayan.
0: Katropang Marbs, so, kumusta to? Yes. Dato ang security, no? Na-mention mo ganina na ama na to ang mga, ano, to ang mga personahe, mga security personnel na to naka-secure sa area, na-deploy, na-deploy katropang Marbs, no? Kumusta ba ang entry o exit points? Open ba siya sa tanan? Bisag asa lang ba pwede makasulog? O dunag yung designated entry o exit points ang ato ang kinatibok ang venue sa Kadayawan Festival?
3: Yes, so far sa to ang naobserbahan, diri sa may San Pedro Square area. So, lauman sa to ang mga kaigsuunan na sirado as of this moment ang kinimismong entry gikan sa San Pedro Street, gikan din sa may Quimpo Boulevard Highway, entry din sa may San Pedro Cathedral area. Sirado din na, no? Wala so far gitugutan nga makasuloda din na nga dapita. Apan sa uban nga mga streets, diri sa may CM Recto Avenue, pwede, available kayo nga makastandby din niya itong mga kaigsuunan. Provided nga doon ay mga regulations, sabi na nga dili dapat maharangan kini mga pedestrian lanes mga katropa sa naisgutan na nga area. So, going din kini bitawang stretch, tibok stretch sa CM Recto, tanan nga mga side walks area mga katropa is pwedeng-pwede mas tanbayan sa ato ang mga kaigsuunan, mga spectators, sa mga Davao Venue, sa mga turista, pwedeng-pwede. So, kini ang musunod karon na anobserbahan nato mga tropa, talking about sa ato ang security. Ato makita man din niya, kini nakastandby nato nga police auxiliary sa ato Davao City Police Office, baga katropa. So, ingana, mabati nato ang hugot ng seguridad, even ato ang Task Force Davao at ang PFP nakastandby. O karon musunod na ang paborito ni katropang Troop Marbs.
0: Ay, ay, kini mga ano, himsog, busog, og, tinsol.
1: Basig ko. Manungog, makanoog yung asawa mo, Marbs, ha?
3: Ay, katropang RK, di ay, ha?
0: Katropang RK,
3: katropang
0: RK. Ay, kung na pala, kung na pala, gising katropang RK, lagi di ha, katropang Marbs, ha?
3: Ano man gulo ba, bilin-bilin, katropang RK? Hindi ka na tamang pa,
1: katropang RK. Takat MMA na siya, katropang Marbs.
3: Ah, katropang
1: viral, nag-viral nga mga
0: majorit. Di ba mga guwapa na mga dili man wala ba ko na ingon nga dili guwapa sa uban pero ano mga nag
1: mag-viral man sila.
0: Mag-viral sila kay na sila mga ano mga nag Barbie o mga Barbie. So dili ko pwede diha katropang Prof Marbs. Di ko pwede sa MMA na marching band or ilang sa pala diha ilang majorit band. Wag yun, wag may pagkatisay. Wag may pagka-Barbie. Wag, dragon hinoon, kapasar pa.
3: Alright. Yes. So, kini ang katropang, ayan, naigipang isa ganit sa hindi kasaluan naigipang isa karon. From P5, for all category number 5, Icarus Skin Essentials, naigipang isa ganit. Grabe. So, ara, ara, ang gini, tatasalo kay Apo sa left. Uy, nasi, Kitty Duterte din eh. Mga katropa, ang sakay sa Icarus Skin Essentials, alang sa ilahang float pa rin, ayan, gipang isa.
0: Unsa mo gipangitsa
1: katropang Marbs?
0: Unsa ba si kwarta nang gipangitsa katropang Marbs?
3: Ah, katropang Jovet.
0: Basi kwarta
3: nang maninoon, budget siya daw pang lotion. Ayan.
0: Dili ra pod mga buklan ang mga ano maitsahan.
1: Di mga butil yan, actually sa butil yan.
3: Dili ra noon. Tara gipanglabay ta.
0: Eh basi gipanglabay
3: na iko. Dili na iko.
0: Napaginaigo. Oh, basi
3: naigo sa ato ang mismong
0: Bisa
3: ini
0: kan
3: isa na tangkuko yung tao. Ayan, sorry pag lapay. Ipang isa gining sound. So yan na, noon, abri, uy, adere, matungwi sa kuba, baron, maingkitan, yun din, isa ron sa tropa, daran. Ay, ay, why, nito, no. So ayan, no, medyo nagtapok na din, eh, kay naginaminam nga makasalo gining sound. Sorry, ginapay na po, dali, abuy, abuy, dali na unta sa kuha pa dulong, sayang.
0: So yan na, mga katropa. Nanauntay pang lotion si katropang Marv.
3: Oh, nanaunta, no?
0: Pero Marv, bago ka makadawat og lotion, mabuklan pod lagi ka.
3: Sana lang. Noon, wapang may niabot na siko ni Tunong sa ako ang pagbibagong katropa Gajubet. Pero okay lang. No, pagkanidot, kayo mapakapina na tag-lotion, nakainong pag-yuta, pero may example, gold coffee makes I perfect Kanda. Combination.
1: Katropang Marv, try na pang interview ang mga tao niya. Yan gusto ni katropang Royce oh, kanang nagtalikod oh.
0: So, okay, unsa ba ilang gibati karon nga makadawat lagi pero mabuklan. Oh, dili na. Ang ilang experience sa Kadayawan Festival.
3: Okay. So ato ang maghinabi ta pipila sa ato ang mga kaigsuonan adini nga nagalantaw dinhi nga dapita mga katropa. Ayan na maraga family. Hinabihon na din si ma'am kung unsa ba ilahang nga ibati. Alright.
1: Pag taga-asa, Mars. Okay. Katropang Mars, pangunta na.
3: Wala to ang video. Okay. Ayan. So, balik na mga katropa. Atong siren sa. Okay. Isa sa itong mga spectators din. Ma'am, good morning. Okay lang. Sa pangunta na lang yung ibati ninyo sa itong Kadayawan Festival ni Tibok Family. Good ma'am, no? Saksi. Mayong buntag sa ito time Davao dahil ma'am. Kung sa ibati ninyo ma'am na nakasaksi ninyo ma'am?
4: Wala lang, excited sila.
3: Ibu family mo gisabay ba? Yan, usang rasa pa muna.
4: At lang.
3: Kung sa inyong gina-atangan yun, ani nga presentation?
4: Float.
3: Salamat na.
1: Taga-asa
0: sila katropang Marbs.
3: Team family, dagang salamat. Ayun, iya, inigiatangan. Dara. Miso na katropa. Oh, ibi. Oh, dwara. Oh, ayan. Okay. Yes, katropang Jumet. Medyo...
0: Tara na. Duhol na sa imo ha, katropang Marbs.
3: Kikusog Manila, kita go.
1: Basig, salaan yung katropang Marbs. Balapagyan niyo mo cellphone.
3: Ay. Oo. Okay. So, medyo bibo kayo din yung dapita. Kaya nagkakipag-ibig sa. Dinindo ni Pitaka. Alusyon, hindi.
1: Katropang Katropang Jupit. Light na nag-report. Kikita ng cellphone ni Katropang Marbs. Kini,
3: nakapila. Para, para. Patilaya, gipang punis din niya. Ibasta-basta kini. Pero yun, hugot ako ang siguridad din yung dapita mga katropa. Kaya nga ikabalata itong mga kaisuunan. Para, mga sa katugipang isla. Medyo nataw-taoran kini. No? Ato ang na-observahan din eh. Medyo na, may umot pag-amay. Para, para, para.
0: Ay!
3: Grabe!
0: Murag mas lahi. Sa itsa.
3: Tara, tara. Tara, lagyo kayo. Oh, tara, tara. So, na ay mga speaker. Tara.
0: Unsa na nga float? Unsa na nga float ka katropang Marbs?
3: Sa Hikari Skin.
0: Ah, Hikari Skin.
3: Kwan po, sa kutinsyan kini mga katropa.
0: Ay, hindi tutag makakunit ka sa ilahang sunscreen, Marbs.
3: Ana sa wajo ko kamot na bilang ko sa tapos ko na kung tingin okay yung tatong tingin kayo makakurit pa to katropal dito
0: ano pag wait sa nga na lang ka Marge pag wait sa
3: murag mahunta na kita urot na pila kakarto na nilang nalabay ya katropal dito
0: pero siguro tagan sila lagi prepare po Marge no kay diha pa lang nag-itsa naman sila
3: correct daghan nilang gi-prepare so kay happy naman sila. For sure, no, mahurot man itanan, ayaw pa mo sila makaabot sa San Pedro Square, mga katropa, alang sa ilang parada. Ayan, moving na kita, no, niining mga orasa. So, ipasinupin nila nga color sa color pink.
0: Oo, pink my na pink, the mga favorite katropa. One ni katropang Jovet.
1: Wala na sa'yo political color.
3: Yes, wala political color.
0: Ano naman, sa color lang na siya sa favorite katropang Prof. Marm. So, wala na political remarks. Napakadayawan na karoon.
1: Colorful.
3: Yan. Yes, color na color mga katropa. Okay, mga tanong patagin sila sa itong mga kaigsuunan din ni Mamayng Buntag.
1: Katropang Marm, pumunta na pag-aasa.
3: Usay masulti ninyo sa reaction lang. Okay. So, medyo matahapan sila map sa mismong okay, sige lang. Paabutan na po ang uban pa na itong mga katropa din eh. So, by the way, proceeding ang next entry. Mm-hmm. Entry number 5, mga katropa, sa Davao City School-based category. Yan pong gini. Mm-hmm. San Roque Central Elementary School, Dance Group. Mga katropa.
0: Ayan, so, katropang Marbs. Yes. Ato lang balikan unya no sa dugang pang mga update diha kung unsa pay mga kasigas o kumustahan po na to mga ano mga street vendors kung naba diha unya sa unahan no balikan ka namo katropang Marbs balik mi no para sa dugang mga update sa tuang kadayawan 2026 indak sa kadayawan ng tuang floral food parade. Go ahead sa mong final report katropang Marbs.
3: Yes, mga katropa, mausak na ito ang update. So, by nini nagpadayo na parada, mga katropa, nini hindak-hindak sa kadayawan po float parade o pamulang sa kadayawan. Nini mismo sa maya si M. Recto, abin na itong syudad sa Davao. Katropa po sa balita, Marvin Ebano Alan sa Kadayawan Festival 2026 coverage.
2: Kadayawan Updates.
0: Ayan mga katropa, alas 7:30 na gyud sa buntag. Ug mo kato ato ang Kalayawan Festival update katropa nga Prof. Marbs. No, gihatod, gihungit gyud sa tua ni katropa nga Marvin direktamente dito sa tuang Kadayawan Parade Ground from Rojas Avenue to San Pedro Square. Mga katropa. Ayan. Ato nga i-check na rin no, ang kinibitong nakita na ko ganina. Mani ang ruta mga katropa no sa mga wala pa na inform. Wala ka balo kung asa gid mo adto no. Pangita na lang mo asa mo makaplaster mga katropa kay ang atoang parade route no. Is magikan starting point na nagtapok tanan sa Rojas Avenue diha na sila no baybayon nila ang whole kining Rojas Avenue mga katropa. Onya muliko sila diri sa may CM Recto Street Claveria.
1: Yeah,
0: sila mo wala katropa nga Prof. Marbs. Subay na pud sila diri sa Rizal Street.
1: Patuo sila.
0: Patuo sila. Onya mo
1: wala na
0: mulikoy lang gamay, wala. Paingon sa San Pedro Street mga katropa mo wala na pud sila sa padulong sa parade ground. So mora na inyong atuan ang mga street mga katropa, Rojas Avenue, CM Recto, Rizal o ato ang San Pedro Street mga katropa. Kay diha mo agi ang atuang indak-indak sa kadayawan contingent sa so, atuang pamulak sa kadayawan. Kanya maghatag tag mga ano, mga trivia.
1: Trivia
0: mga
1: and update.
0: Tropa, no? Oh, trivia and update. But na ako gi ano diri ka tropang Prof Marbs, na ako gusto madugay kana mga random trivia nato sa Kadayawan, no? Sa tuang Kadayawan trivia maminaw sa tag isa ka trivia mga katropa. Then unya sa tuang pagbalik ang dugang pang mga update sa tuang Kadayawan 2026.
2: Kadayawan Festival Facts and Trivia. Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang tribal festivals nga nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City nga nagpakita sa mga sayaw o rituals sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, kimugna sa city government ang programang gitawag nga Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang paghiusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga naggikan sa tulo ka mga royalties nga sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling, Tuig 1988, sa dihang girename ni Mayor Rodrigo Duterte.

0: Adayawan Festival Update.
1: Ayan mga katropa, isa to siya sa tuwang trivia. O niya, more trivias paghihapon no, sa tuwang Kadayawan Festival. Ang mga katropa nga nung ginaselebrar na ito ni Dre sa Davao City.
2: Ga-update po katropang Jovit, no? Ang nahimong hiyas ng Kadayawan atol sa Coronation Night nga gipagayon kagabi iba, no?
1: Mm-hmm.
2: Sa may Yusef.
1: Ngayon 14 ba to, katropang?
2: Yeah, oo. Ang gikan sa tribong Matigsalog, no? Usa ka public school teacher ang nahimong mananaog mga katropa, og siya ang atong kaning hiyas ng Kadayawan karong tuiga mga katropa, si Christine Faith, sa to apelyido nakalimot ko.
1: Oo, Nadri, si ano sa tuagas ano kaganing na balita no, si Christine Faith Gawilan.
2: Gawilan,
1: gikan sa tribong Matigsalog. Ayan mga katropa, unya ha, sa mga katropa nato diyang nagtanaw sa tuang Facebook Live. Ato anang basahon ninyo mga greetings mga katropa sa tuang pagbalik. Happy Kadayawan sa inyo ang tanandara. Higop sa tagkape ang Zanton Gold Coffee Mix sa tuang pagbalik. More Kadayawan updates lang sa Bullseye Weekend Edition.
0: Bullseye Weekend Edition.
3: Brought to you by.
4: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mac Forest og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
9: Santo Blas
10: Gold. Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
9: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika. Ngadu sa inyong mga lugar.
12: Zanton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
13: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Zanton Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as ka kalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Zanton Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
12: Zanton Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next, daghan ang natabangan.
14: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
9: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
17: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di dyo dalim. Mata ka sayo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sayo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
12: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
3: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Selthon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Selthon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Selthon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Selthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Kaklarik sana!
1: Exciting!
18: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Talk with Angel Hill.
6: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
1: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
19: Kaklarek sana!
1: Exciting! Busay!
20: Kadayawan Festival, Facts and Trivia.
21: Kadayawan!
20: Tulo ka mga royalties nga sikat ang Davao. Una ang Mount Apo, nga pinakataas nga bukid sa nasod. Ang durian, nga usa ka exotic fruit, nga gihulagway sa mga foreign journalists kani adto nga smells like hell, but tastes like heaven. Ang waling-waling, mao ang usa ka tanyag nga orchids sa kalimutan.

0: Alas 7:41 sa buntag, mga katropa. Padayon ta sa tuang kanayawan na update, katropa nga Prof. Mars. Tuang mga trivia kung paunsa na buo ang kanayawan festival. Paano na to gina-celebrate ka na diri sa Dakbayan sa Davao?
1: Update na katropang Jovet, no? Unya alas 6 sa hapon, gabi, no? Di asambay Tulip, no? Mm-hmm. Particularly sa may Coastal Road, diya ipagayon ang atong showdown. Oy. Sa Indak-Indak, no? Ang mga contingent sa Indak-Indak, after sa ilahang parade, karong buntaga mga katropa, unyang alas 6 sa gabi, diya sila proceed sa may Coastal Road. While kato mga contingent usab sa Pamulak, after nila magpasundaya karon, no? Mag-display sa ilahang mga float, proceed sila dito sa may DGT. Katong gusto nga magpa-picture, magpahulagway mga katropa, dito sila karon alas 12 onwards, no, sa may DGT, diya sa may matinan ni atong Dakbayan sa Davao.
0: Mm-hmm. So, daghang taga pwede atuan katropang problem. Mm-hmm. Pero ang pamutana kung makasugakod bata sa traffic.
1: Kainit po sa panahon.
0: Oo. Muna mga katropa, nindot mangyod, no, makig-celebrate ta sa kinatibok ang Davao City, mga katropa, sa ingon aning mga activities dad, no, mga kalihukan, celebration. Pero yun nga, sometimes sa kita nga mga trentahin na
1: medyo ayos sa itong sobra medyo lang
0: kanang medyo maingon na lang gigkag sa balay na lang lagi gigkag kuali. Pero ang uban katropa Prof. Marge, especially sa mga ano na to, mga foreign visitors, mga turista na to. Gabi sa turista ish lang kaya tadri nga side turista. Mga turista na to kay ma-enjoy sila bisag unsa kainit.
1: Actually muna ilang gusto especially pag na yung mga ingana, no, magkanang showcasing of culture, mo na ilang gusto. Gusto sila masayod sa kultura sa matag lugar nila doon, no? Regardless sa kainit sa panahon, sa karagan sa tao, sa ka-traffic sa dalan, mo na gusto sa atong mga foreign. Actually, karon, no, gi-expect karon sa City Tourism Office ang pag daghan, no, sa ihap sa mga tourist arrival sa Dakbayan sa Davao. Gani, ano na nila, no? Gi-expect na nila nga fully booked tanan hotels sa Dakbayan sa Davao tungod sa pagdaghan sa mga bisita, no, local man o foreign nga mga turista din sa atong Dakbayan sa Davao.
0: Ayan, so ang atoa pong mga hotels karon puno-puno po sa mga turista katropa nga Prof. Marbs. Nakita man nato, no, nga every year mas nag-improve ang atoang celebration sa Kadayawan Festival. No, and gani mas karon mas magkadugay, magpakitang gilas gyud ang atoang mga contingents ani nga tuang indak-indak sa Kadayawan and ang Pamulak sa Kadayawan mga katropa. Actually daghan pag mga activities, no, nga kining gina-celebrate nato, gina-duyugan nato aning kinatibuk-an.
1: Mantlong celebration actually sa katropang Jubet.
0: So daghan kay mga pwede natong adtuan mga katropa, gani ang Kadayawan Business Expo magsugod to ugmang adlawan, no,
1: kaya, August 17. Sa mga partner, no, media partner ang
0: Isa. Ayan, so dagang salamat, no, of course sa kining Kadayawan Business Expo sa pagpili pod sa XFM isip usa sa inyong media partners. And of course kung gusto mo mga katropa nga mo bisita, gusto mo nga namoy idea sa mga kinikitaog na tong negosyo, mo venture, mga bagong negosyo mga katropa, mo na pinaka the best place. Gusto mo mangitag mga supplier na adiha tanan, no, mga katropa, ang pwede natong makitaan mga ideas makuha nato sa kining gitawag nato nga Kadayawan Business Expo. August 17 to August 19 ug mga adlaw hantod sa August 19 mga katropa nga maguban-uban diya sa may SMX Lanang, kining SM Lanang ning Dakbayan sa Davao.
1: Right, ato hatagan siro pagtagal katropang Jovet, no, mangipaabot kami sa ato mga katropang nga naminaw karon. Ay no, ganina pa ni sila nag-chat, no. Si Tristan White Gulay, mayang aga katropang Jovet, no. Si Ma'am Nita Valerosa, good morning Ma'am Jovet. Good morning Prof Marvin, welcome back. Oh, kinsa welcome back?
0: Oy, kinsa welcome back nga para wala man mi nangawa. Nara man mi diri sa inyong kiliran.
1: Si Sir Andy Santizas listening, si Sir Romeo Tan, katropang Jovet og kat katropang Marvs. Sani, gadamsa, gyapon, waypuas ang pagtimbaya sa Barangay Sirip Kalinan. Namina na dyan sila sa og happy Kadayawan sa Dakbayan sa Davao. Gikan ni Kagawad Romeo Panggoytan sa Barangay Sirip. Si Sir Harold Salang watching live from Purok Tres. Kaman sa inyo, Sambog, Nyo Corilla, Davao del Norte. Ay, taga Nyo Corilla, no? May buntag ninyo diha, mga silingan ni katropang Jovet, ay no, katropang Andy Causon, no? Last Sunday, did to me. si Ma'am Gloria Malala Apilo Sherdan. Good morning, Ma'am Juvet and Prof. Marvin. Always listening. Bullseye. Have a blessed Sunday. Si, yun. O, si Sir Randy Santisas, naminaw daw kay Val Valdez, gikan kang Randy Santisas.
0: Mm-hmm. Ayan, good morning sa mga katropa na itong nakamonitor karon sa tuwang Facebook Live. Mayong buntag sa inyong tanan. Og salamat kaayo na sa pagsubaybay pakiguban sa tuang programa. Ato ang kadayawan update, mga katropa. And of course, ato ang Bullseye Weekend Edition. Ayan, maayong buntag usab sa mga naminaw karon, silang tag sa ka mga panimalay. Good morning sa inyong tanan. Happy, happy Sunday, no? Uban karon katropa, ang Prof. Marbs, kay wala na nag-postpone sa ilang family bonding kay para lang gid nga makalaag, makakita no, sa kining kadayawan festival kining atong pagsaulog karon. Na uban nag-ihaw na. Napabigya po yung anak katropang Prof. Marbs.
1: Actually, ang mga matag barangay, no, labi na sa mga di sa sentro ng bahin, doon na sila mga ingana no, na yung mga pakaon. No.
0: Mm-hmm.
1: But ang kanindot sa kadayawan karong katropang Juvet, kay ang atong durian ni Duyog, no, na himong season karon sa kadayawan, sa bulan sa Agosto, ang pagbunga sa durian. Kay, ato na magun observahan last year, ang durian na munga pagka ay na harvest actually na munga dugay man sila na munga ni harvest na siya pagka tunga-tunga na murag last week na sa August up to September no murag wala kay ni sabay but karon first week pa lang sa August grabe na ang pag harvest no sa atong durian o gani makita nato sa manugunang kadalanan grabe na kabarato ang durian karon no kato mga mahiligon di og kaon og durian wala pa high blood hala atong famous la no higayon sa kabarato pang durian di karon sa atong dakpen sa lalo.
0: Ayan. So, isa na mang good sa mga ginalook forward po katropang Prof. Marv sa mga nagabisita diri sa Davao ka na makatilaw sa makatilaw. Durian sa Davao.
1: The odor is hell,
0: but the taste is heaven.
1: Heaven. Ang baho daw kay di maantoy pero pamimong matilawan lami de kayo. Actually dili man baho actually kung naanad na ka no and then lami ang durian pagka nang imong gipahinog kay di kay siya mo feel di kay mo gawas ang baho then lami pud siya medyo tamis-tamis siya oo mana nga kung do na mo durian diha no inyo sa kanang paliton nga hilaw og kamo na magpahinog aron lami ang inyohang matilawan no.
0: Oh, ako kay murag last time ko nakatilaw og kining durian katropa nga Prof. Marms katong dala pa in town ni katropang Roger Kapampangan.
1: No. Ay, katropang Roger karon na, nasa laing nasod
0: na,
1: no.
0: Naman ta sa UK.
1: Sa UK.
0: Okay. Grabing kinaunay na mo ato diri katropang Prof. Marms na makaingon jud kag mo ning durian sa Davao.
1: Ano nga sana nakit yung tangkogo?
0: Wala pa mampod. Wala pa. Wala pa mampod. Labi na ka na yung sama. Kapag na baka na ako yan. Ano, Hindi siya trivia na. Murag tips lang mga katropa. Kabalo ba katropang Prof. Mars Earth? Murag somehow trivia na din. Kabalo ba mo unsay pamaagi para matanggal ang baho sa inyohang kamot, after ninyo magkaon og durian? Kaya diba magbaho man kayo na itong kamot katropang Prof. Mars. Even ang ito ang baba, magbaho gihapon. Of course, di siya baho nga kwan, but amoy durian.
1: Amoy durian. Di siya amoy lansones.
0: Oh, di siya amoy lansones. Basta amoy durian, tsaka na makain kag upload mang kainig baho ni siya.
2: Mapriso ka.
0: Grabe po, oy. Ang trivia na ito na mga katropa, para dali na siya matanggal, ang liso sa durian katropang Prof. Marbs. At ito, kuwaonin mo ng liso. Of course, napaninano naman na siya. Liso naman na, limpyo naman na. Kuwaonin mo ng liso, unya, maghugas kag running water sa imuhang kamot, ipahid po di mo sa imong baba. Wala joy mabilin bisan gamay nga amoy.
1: Silbi sabon nimo.
0: Oh, murag himo nimo siyang sabon. Oo, imo siyang isabon sa imuhang kamot. Say kung asa nga part nga naay amoy ng durian. I swear, wala joy kay masimutan bisan gamay.
1: Napailain to anak at propang jubi. Di ba kanang shell niya bo ako nimo?
0: Butang diba? Tubig.
1: Oh, butang nimo tubig dito niya. Dito ni ihugas daw.
0: Oo. Okay man siya kaso gamay man gud, di ba? Gamay ra ang shell niya. Igo ra ka mag-ana-ana sa imuhang tubig, eh, imong kamot, magtusmo sa imuhang kamot. So dili siya ma-wash tanan. Unlike kung pero same gihapon, no, makatanggal gihapon siya baho. Unlike kung katong liso yun mismo, imuhang imong sabon. Alang nga, kung dito manggod sa kanang napundor, naskabo nga tubig, magbalik-balik, yapon siya. Running water, gid mga katropa, kanang gatubod niya, imong isabon ang kining liso, mawala gyud na siya. I swear, tisingin ninyo, try ninyo kaon og durian karon.
1: Again, sa may pagsaysay park.
0: Oo, try ninyo kaon durian or magkaon mangid mo karon kay kadayawan man, mawagid ang tuyo. So, mo na ang isa sa tuang natun-an sa sige natog kaog durian.
1: Ano yung natun-an sa pagpuyo ni Mugdabaw katropang durian?
0: Grabe dyan ko kahilig og durian katropang Prof. Mar. So, kanang basta kaya dyan ako muhurot taman sa ginhawa lagi.
1: Actually, ako tong una, kusog yung mukaon, pero itong na-feel na ako nga mualsa naman akong tangkugo.
0: Makafeel na.
1: Ang akong edad ba, ni Pato na ni Idara, tama na ako sa tulok aliso.
0: Mara gano'n na, delix na delix.
1: Lagi ko man mukaon.
0: Ang uban manggod, anak, katropang nga Prof. Marbs, kay kanang parisan dahil og mga ano ba, soft drinks. Muna mo init, muna ang uban.
1: Actually, ingon daw nila katropang Jovet, wala man significant, ingon pa sa mga expert nga, maka-high blood. Ang ano manggod, ang epekto manggod sa durian daw, pag once imong kaonon, muinit imong lawas. Mm-hmm. Oo. Once muinit ang imong lawas, syempre, ang imong pressure diha mo saka jud. Pero wala na significant nga maka high blood or unsa ba diha, wala na daw.
0: So dili siya ano, dili siya verified. Anyway, mas may magina maglikay na lang tama ka tropa, pero kung di gid malikay yan, makakaon og durian, makainom pa gid og mga soft drinks pag Zantown Gold na lang gid diha. Para sigurado Zantown Gold na capsule mga ka tropa. Parang matanggal ka ng mga toxin sa tuang lawas kay di magid malikay, panagsarap itong kadayawan.
1: next month dili na kadayawan.
0: Next month dili na kadayawan.
1: Ano na?
0: Ka na musilip na.
1: Muli-li na si Jose Marie Chan.
0: Nanay muli-li, nanay musilip mga ka tropa. Anyway, speaking of durian, kini ato mga namaligya, mga vendors na ato karon katropang Prof. Marv sa atong subayan. Kumusta ba ilang mga pag-

0: Sila karon init man ang panahon, halin ba ilahang tubig ani katropang Prof. Marms? Dili ba kuan? Kaya ko ba na...
1: Di ba lugi?
0: Oh, di ba lugi? Oy, compare sa mga regular days, mas advantage ba nga naingon ani nga mga kasikas aktibidad, no? Para makatabang pod sa ilahang panginabuhian ang mga katropa. Kamudya, kumusta man mo? Pwede ninyo ipadayag no inyo ang mga gibati karon. Nakiselebrate ba ta sa Kadayaan Festival? Pwede ninyo na ipadayag din yung mga greetings na mga, ano, kaning happy Kadayawan. Kasi sa inyo mga mahal sa kinabuhi. Text na sa tuwang text line 0969-333-0537. Tutroon ko katropa 0969-333-0537 o baka sa tuwang Facebook live. Live na live ta ninyo nga makitaan karon sa XFM Davao Katropa Digital. Tapos sa Centro Media Facebook page. Og while waiting ta kay katropang Marvin, katropang Prof. Marbs, magana sa tadri og isa pa ka ano no? Padungog na pud tag lahi na pud nga trivia sa tuwang Kadayawan Festival mga katropa while waiting kay katropang Marvin. Ayan.
2: Kadayawan Festival Facts and Trivia. Nagikan ang Kadayawan sa pulong Mandaya nga madayaw nga nagpasabot nga good valuable superior con beautiful usa kini kasilibrasyon sa kinabuhi pasalamat sa gasa sa kinaiyahan bahandi sa kultura abunda sa ani ug kalinaw sa kinabuhi gipakita sa Kadayawan ang managlahing color kultura ug pag-usa sa mga 11 ka tribo nga mao ang Iranon sama sa Bagubo Clara Bagubo Tagabawa.

0: Ayan, another trivia sa tuang kanayawan mga katropa. Ayan, ginaplastar pa nato ang linya ni katropa nga Marvin Ebano.
1: Hey, while waiting for katropang Marbs, no? By the way, mga katropa, ang among paghatag og blue by blue, not totally blue by blue, paghatag og hulagway sa may tabo karon in line sa celebration nato sa Kadayawan Festival, magpadayon kini unya no sa programang Centro Weekend alas 12 anton alauna sa hapon, but may event pa ba ana no? For sure finale siguro no sa atong floral float parade or pamulak mga katropa og indak-indak no. With katropang Marvin Ivano o katropang Andy Causon.
0: Oo, oh, oh, sila na po doon niya maghato. Then of course, kita na po doon ni katropang Prof. Marbs no, ang mag-suroy-suroy
1: sa
0: kainit sa panahon. No, maghato o updates sa tuang Kadayawan Festival, mga katropa. At ang ini, of course, ang pinaka-highlight sa tuang Kadayawan, ang indak-indak sa Kadayawan o pamulak sa Kadayawan, mga katropa, kinito ang floral float parade. Isa na sa mga gina atangan sa tuang mga katropa. Mogin na ang pinaka isa sa mga highlight sa tuang Kadayawan Festival. Kadayawan, kada,
1: kita'y usa. Okay, wala pa si katropa.
0: Oo, wala pa gihapon. No? Atong, sa mga katropa na ito, diha anong mag... paabot silang mensahe, comment, reaction. Comment lang mo diha mga katropa kaya ito anong tagaan o pagtagad ka. Ayan, ana, sa pikasin niya si katropang Marvin Ebano.
2: Kadayawan Festival Update.
3: Okay, so ni Corazza, katropa, just for... katropa, Juvet o Prof. Marv. So far, may medyo pagka... ungot no ang kini mismo nga parada ining mga oras diri sa maya si M. Recto. But while waiting sa movement ni ini mga katropa, to sang aso tao na to ang pangutanon, kumusta ang ato ang mismo mga food o water vendors mga katropa ni ini mga oras sa kasanglit kaganina pa ni pagkadaghan na ini nga nasigutan ato makaigsuonan nga ni tambong ni saksi ni ini nasigutan nga very alive kayo nga activity din hi mismo sa tol asyudad sa Davao. Kaya sang lita diri nakaplastad na po na tong makarinderya na po makarinderya diri sa kilid-kilid nga bahin mga katropa nga gidagsa gid sa to ang mga kini nga to ang mga spectators mga katropa. And of course, para sa makaigsoon nga mo bisita din na atay available nga mga tubig kay labi na sa kainit medyo nanay pagpangdagumday gamay diri sa tulay mo tangan ni ining mga orasa and inungdan nga

0: landong, no? Ato ang sitwasyon sa panahon ining mga higayon na. So, sa tumakiksyon, ipanguhaw na available din ato mga kaiksyonan, no? From Wilkins sa Pure Usab kini mga katropa. So, para papautan nun, sir, pag pinabakasagaran ni ato ang baligya ng tubig para sa mga kaiksyonan nga mo bisita o iuhaw, sir?
1: You
0: say, dako-dako na. Kanin ba yung 5, mas dako na siya, mga katropa. So, ato mga kaiksyonan, ang ubaning anilang kagagmay, pero tag 20 na ilang baligya. Barato, sir, no? O, ang tubong sa urasa ka mo diri ang mag-standby sa pag-uman. O, pag gumusto man ang halin sa ito ang
1: kalingan. Tama, para tagamay. Kanin
0: ko, sir, imang sulanan, wala pa.
1: Wala pa, bundag ko man.
0: Posible, unyang utu dyan mo kusog maayo, sir, no?
1: Unyang utu, mga polang na si ginuhanin, limainit.
0: Oh, hopefully di pud mo ulan sir kayo sa una lang no. Oh, so kini available kini mga katropa dinhi sa may dire na so far imong ka magpunta sir no. Dire dapita kini sa may Victory Davao mga katropa nga kini establishment at bank si Sara pundo din mga katropa lang sa makigsunan nga mo palit og tubig. So gawas sa tubig na apoy sa bitso-bitso! Dara, ato ang buda.
2: Bitso-bitso
0: mga katropa. E ba namin kini ato nagabili ng tubig sa mga pangalit sir?
1: Tubig.
0: Sir, tubig. Ah, kulang nalag si tubig na po dyan, Richo. Ayun, sir, tubig. Nagkakas salamat, sir. And then sa atong bitso-bitso, sab, dari mga katropa, tagpila po ni ato ang bitso-bitso. Sir, may buntag. Sir, tagpila po niyong bitso-bitso, sir. Abila po,
3: sir. Gis sir.
0: Gis lang. O, so far, kumusta, sir? Taghan na ba? Nahali na?
3: Ay, gawin ko rin, sir.
0: Noon, bago-bago pa man po dyan, nakadistay, no? Pausang urasa ka nakasubo dyan.
3: Kasi, arasay.
0: O, so far, daghan na, sir, ang nipalit.
3: Daghan na.
0: Apo yung bay, pakyawan sir, ilang pali?
3: Pakyawan yun, upan sir, polo, paglima.
0: So, pinisa, init pa yun siya kay, yes, nagmoy, samanggod katropang Juvet o Prof. Barb. Init pag yung bakong luto, pag yung kini, mga katropa. So, isa kini sa mga, so, bicho-bicho, nag-gin.
2: Tag-jis ang iyang baligya, katropang Marbs, tag-jis iyang baligya. Kung duha, 20, dili pwede 21?
4: Dili pwede tulo 30?
2: Dili pwede tulo 30? Marbs, pwede ba na tumapangutana kini sila kuya, no? Kung so far, same nga oras sa nakalabayng tuig, asa ba'y mas arang-arang, no? Nga benta nila o namaligya po ba sila sa niaging tuig? Ayan, medyo ano imuhang signal katropang Marbs, no? Murag kiay gamay diri patuo.
4: Kinto gamay.
0: Oh, ayan. Sa sabatan, sir, ang saging tubig, tuig, kadayawan at tindak po galing. So, par, asa may mas ang kita. Maragapon, sir.
4: Maragapon. Yes, sir.
0: Mga kaigsunan, ito, maju po sa garan.
2: Mahora gihapon. Wala gihapon ka usaban di ay same ra gihapon nga dakog kita.
4: Well, at least wala nilo nalogi ka tropang Juvet. Importante diya abunda gihapon ang ilang ano.
0: Unsang ko sa kadre sir, muli but ka tibok area diri.
3: Ah, ibot si cancer.
0: Salamat ba sa pangalan sir. Elgan. Salamat sir Elgan. Oh, sir Elgan. Sa mga picho-picho vendor mga katropa. Kini mga kumon kayo sa ito ah.
2: Kana.
0: Kadalanan.
2: Oo. Sa
0: pag-insulat ng tao, no?
4: Diyos.
0: Yes.
2: Kana, tambal ginasuhaw katropa ng Mars. Mag-sing-sing pa lang, oh. Naka-
0: Of course, mga katropa. So, isa sa ito ah, ano?
2: Oh. Ayan, medyo ano, siguro sa kadaghan na po gagamit ka tropang Prof. Marbs no, sa kining signal karon, medyo static na.
4: Actually, masignag implement og or naigibutang
2: signal jam.
4: Signal jammer.
2: Murag ano na, kanang cutting in and out na si katropang Marbs, no? Katropang Marbs, ngita sa gamay og signal nga plaster-plaster para ano para mas nindot paminaw, no? Ang update sa tuwag ka, Dayan. Ayan!
0: Yes, so far. Ayan, katropang
2: Ayan, mas better katropang Marbs, o.
0: Yan. So actually, kay moving mangod kita, sa daratong nakita po dari mga karinderiya, ubay-ubay na po na itong mga kaigsunan, nga naga, pangita pang pamahaw yun eh, mga katropa. So ayan, nakapay mga kining fruit shakes, mga katropa, uguban pa na itong mga kaigsunan, na apoy mga baligya din nga, marang, lansones, available.